0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan, coming up next.
2: Mark Up Capsule.

0: na aabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
1: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabling mamamayan.
2: Si Kasanggang Engimar Camoyas dito sa Kasangga at Kalusugan. Sumasa-impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.

0: Kasanggang MG Mark Amonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan.
1: Ang

sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga kasangga natin sa Visayas region. Ito namang Mindanao region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kasangga natin dito naman sa Kalakhang Luzon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po'y kayo'y palaging malusog mga nanay. Sa ating mga tatay, mga tito, mga tita, siyempre, yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen, nawa po ay palagi tayong malusog. Atin pong tangkilikin itong talaga namang napakahusay na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong pinag-uusapan sa merkado sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ito pong mabisa at masarap na Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with agaricus, blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Then ito pong Marchoco 9-in-1 Plus 1 chocolate drink at chocolate namnam healthy sa katawan with stevia, mga parents kong minamahal. Then ito pong produkto natin sa umaga rin ang masarap namang kape natin na may kasamang brown rice extract. Ito po namang sikat ngayon na ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, Markapi with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ito po'y pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store para po maging tama ang padala sa inyong produkto sapagkat napakarami ngayon ang mga manluloko. Hani, totoo naman yan, di ba? So, sila'y nagbibinta ng produkto, gagamitin yung produkto natin, then ipapadala naman dito naman sa mga bumibili ay ibang produkto. So, pang lilin lang, sabi nga po nila, no? So, mag-iingat po tayo mga parents kong minamahal, ha? JMR Marketing Online Shop Store. I-type lang natin po ang mga picture ng Markapi dyan. Kapag nakita natin JMR Marketing Online Shop Store, sigurado na pong iyan po yun. Diyan kayo order para tama ang makararating na produkto sa ating mga minamahal na mga mamimili ng ating mga sikat na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay sa anumang sulok ng ating lugar. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon, dito po sa Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po naman sa Kabikulan, Kabisayaan at sa anumang sulok ng ating lugar, mayroon po tayong produktong Markafe, mga parents kong minamahal. Ha? Kasama na rin ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa katawan. Ha? So good morning mga parents kong minamahal, yung ating mga tagapakinig sa public market, maraming salamat. Mga nasa tindahan, nakikinig sa ating programa, thank you. Mga nasa sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Mga minamahal kong mga parents at yung mga magmumotor dyan, mag-iingat palagi sa pang publiko at pang pribadong sasakyan sa lahat ng nagmamaneho. Mag-iingat po palagi mga parents ko. Kumusta na tayo lahat, mga kasangga nating gwardiya? Kumusta na ang ating mga kasanggang
nagmamasa naman ng paggawa ng pandesal. Masarap sa umaga yung pandesal, ha? Lalo kung may markup po tayo. Ani? Talaga namang masustansya po ang ating mga produkto. Yun po talaga ang design niyan. Ha? Para sa ating mga parents, huwag na tayong magpakalito sa buhay sapagkat narito ang inyong lingkod si Kasanggang Ijimar Camonyas. Alaga po ang inyong kalusugan. Ani? So, numero natin, mga parents kong minamahal, 0918-27-77888. Ano po? At dyan ko po kukunin ang inyong mga pagbati at mga patotoo para siguradong totoo ang sasabihin ninyo sa mga karanasin nyo sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat, ha? Saan mang sulok ng ating lugar. Ako nga po palang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Ang kapeng hinihigop sa umaga.
1: Ang agaricus blase morel mushroom
0: ay nagtataglay ng beta-glucan
1: na siyang pamuksa
0: sa iba't ibang klase ng cancer sa katawan.
1: Pinapalakas ang immune system
0: at inilalagay sa tamang antas
1: ang ating dugo.
0: Ang saya ng Pasko
1: kung umiinom
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Ma'am, ano pong pangalan nyo?
4: Ako po si Aida Villanueva, 51 years old, taga Barangay Binias po, Calawag, Quezon.
3: Balita ko po, ma'am, kayo po'y kumukonsumo nitong pinag-uusapang kape dito sa Calawag, Quezon. Ito pong Mark Cafe.
4: Ayaw po, sir.
3: Ano po masasabi nyo tungkol dito sa Mark Cafe? At ayaw po ay nakaugnayan namin dito sa Calawag, Quezon. Paki-istorya nga po.
4: Eh, wala po nung makinig ko po sa radio. Ito pong Mark Cafe, marami po ako narinig ng mga testimonya ng mga gumamit po ng Mark Cafe. Eh, yun nga po, sinubukan ko pong magpabili ng isang box na Mark Cafe. Ininom ko po siya. Sa looban po ng bago pong ubos po yung isang box na yun, malaki pong pagbabago naramdaman ko sa aking katawan. Dati po yung aking tonsil, dalaga pa po ako, matagal ko na po nararamdaman ito. Pag po siya namamaga, masakit pong kumain, masakit lumumod. Iyan nga po, nung uminom po ako, naramdaman ko po ang pagbabago. Okay na po, hindi na po namamaga siya. Hindi na po sumasakit pag ako'y kumakain. Ay matagal na po ito, ano pa, dalaga pa ako. Pagka po nasusubrahan ng malalamig, saka yung matatamis, namamaga po. Lalamunan ko, masakit pong kumain. Saka po, tumataas din po ang aking blood pressure. Nagiging 160 over 120. Nakumpain nga po ako sa hospital. Yan dahil pong pinagbawal sa akin. Yung mga pagkain matataba. Ay maganda po talaga po naging impekto sa akin. Dati ko mahirap tumulog. Ngayon po, naging normal na. Saka yung blood pressure ko po, normal na rin po. Hindi na po tumataas. Saka po yung minsan po, mahirap po ang pagdumi. Ay, mula po nga nung pong uminom po ako nito, naging normal na po. Ay, sa lahat po naman nakikinig, bumili na po kayo nito. 100% po kapag natikman po ninyo, masarap po

0: Panayan po natin ngayon ang ating suki mula sa Rizal Province kung saan po natulungan itong ating produktong Mark Choco Mix 91+1 Drink Mix na ito nga pong ating kasangga ay maganda ang naranasan niya sa pagkonsumo ng produkto nating itong Mark Choco. At yan nga po yung produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad at tagasan po kayo dito sa Rizal Province?
1: Ako po si Janeline Cortez, 28 years old, taga Tanay, Rizal.
0: Paano niyo po nalaman itong ating produktong Mark Choco?
1: Naririnig ko po ito sa radyo sa Kasangga at Kalusugan. At nakikita ko rin po siya sa grocery. Masarap siya. Sa aking panlasa, di naman siya ganun katamis. Kasi paborito ko ang chocolate, kaya gustong gusto ko ang Mark Choco.
0: Sige po ma'am, ikwento niyo sa amin kung ano po yung magandang naranasan niyo sa pagkonsumo ng Mark Choco.
1: Nakakaganda na po siya sa akin ng pagtulog ko. Dati po kasi nahihirapan ako matulog. Ngayon, pag nainom po ako noon, maayos na yung tulog ko, dire-diretso na. Kasi dati, hindi siya ganun kaano, mababaw lang. Pero nung nag-inom na ako ng Mark Choco, na-effect agad siya, nakakaantok. Pero okay lang.

0: o kayo susubok. Magaling talaga itong Mark Choco sa akin.
1: At nakapanayam nga po natin si kasanggang Jeneline Cortez ng Tanay Rizal, kung saan po ang ating kasanggang ito ay nakaranas ng kaginhawaan ng kanyang katawan sa pagkonsumo po ng ating produktong Mark Choco 91+1 Drink Mix. At itong si kasanggang Jeneline ay nagpatotoo dahil gusto din po niyang maranasan ng ating mga kasangga ang pagkonsumo ng Mark Choco at maranasan din po nila yung magandang pangangatawan po sa pang-araw-araw.
2: Meron po tayong nakaistoryahan mga nanay at tatay. Ito po ay taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay kumukonsumo ng ating Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink. Ha? Ito po ay may naitulong po sa kanyang kalusugan. Ayon po dito kay Mr. Nestor Gutierrez. Hindi lang po kami masyadong nakapag-usap ng mahaba sapagkat unang-una hindi po namin makuha yung maayos na signal. Kaya may mga pahayag po naman dito kaya lamang hindi po ganun kahaba. Pero ang importante po dito ay naparating po niya yung kausayan po ng ating Mark Choco kung paano po nakatulong sa kanya. Atin pong pakinggan si Tatay Nestor. Siya na po ang bahalang mag-istorya. Kahit hindi po naman ganun kahabaan, pero ang mahalaga po ay nakapagparating siya ng kanyang mensahe sa pamamagitan po naman ng pagtawag po niya sa atin. Kaya maraming salamat, Tatay Nestor Gonzalez. Ikaw na nga po ang magpakilala. Go ahead po.
3: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque.
2: Tatay Nestor, ano po bang produkto ng Jemar Herbs Incorporated ang inyo pong iniinom?
3: Ako po ang iniinom ng Mark Choco.
2: Paano naman po nakatulong sa inyo ang Mark Choco?
3: Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Lumingit po yung bukol, saka yung sa mukha po, yung sa sintron ng ilong po. Umupis po yun. Gumanda po yung aking keranda sa Mark Choco, yung sa tuhod, yung rayuma po, saka yung

0: gusto ko at gumanda po yung aking kiramdam at ay aking tuhod, yung sa rayuma, saka yung bukol po, saka yung sa mata po, marchoko po, yung umili sa akin.
1: Kailan pa po kayo umiinom ng marchoko, Tatay Nestor?
0: Siguro mga isang taon na lang. Isang taon po, tagal na po ako nabili niyan.
1: Isang taon na pong kumukonsumo si Tatay Nestor ng marchoko. Ano po? Kaya Tatay Nestor, mag-anyaya po kayo sa inyong mga kababayan sa bahang ito ng Marinduque Province. At baka sakali po na matulungan din sila ng mga herbal extract nito pong ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Kuhayad po.
0: Ako po nang anyahan po sa ating mga kapitbahay. Sila ay bumili na ng Marchoco at maganda po sa katawan at makirandam parang malakas, parang bumabata po. Bumili na po kayo ng Marchoco.
1: Yan po mga kasangga ang simpleng pahayag ng ating kasanggang Nestor Gutierrez ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Ang mahalaga po sa lahat mga nanay at tatay, sila po ay nakapagpapahayag ng kahusayan po ng ating produkto mula po naman sa Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Jaymar Marketing sa atin pong lugar. Maraming salamat po. At ako po naman ang inyong kasangga, si Kasanggang Injimar Camonyas.
2: Magbabalik ang kasangga at kalusugan kasama ang ating kasanggang si Injimar Camonyas.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, yung ating mga parents na talaga namang nahuhusayan sa mga produkto natin. At yan po na may totoong pinatunayan ng ating mga tagapakinig, mga nagbibigay ng patotoo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Gawin po nating reference yung mga patotoo, mga kasangga kong nakikinig, at yan po ay talaga namang napatunayan na po ang tagal.

0: Nani. Kaya nga po ang ating mga produkto sa merkado, sa mga pamilihan ay numero unong tinatangkilik ng ating mga parents, most especially sa ating mga taga Bicol region or mga Bicolano at Bicolana. Kaya marhay na aga po sa inyo at dagang salamat po sa inyong pagtitiwala at pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Fornix Corporation, hani? At pinamamahagi rin naman ng GMR Marketing diyan po sa ating lugar sa Kabikulan. Ano po? At talaga namang salamat, dagang salamat po sa inyo sapagkat sabi nga po nung kaibigan nating pari dyan sa inyong lugar ay nakausap ko po na talaga namang karapat dapat umano na tangkilikin ng mga taga Bicol region ang ating produkto sapagkat sadya namang mahusay. Hani? Kaya't ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa mga taga Bicol region sapagkat yun pong ating Markapi Brown Rice, yung kaping tunay na may kasamang brown rice extract na hindi po pinaniniwalaan ng ibang announcer, pero pinaniniwalaan po natin yan sapagkat based on our experience since tayo po ay kabataan pa, ay yan na po talaga yung ating kinakape, ang sinangag na bigas na tinutubigan tapos nilalagyan naman ng brown sugar, hani? Tapos ipapainom po sa mga magdarasal o yung nagdadasal doon po sa ika-40 ng isang namayapa, hani? So kaya lang siyempre kailangan paggagawa tayo ng produkto with brown rice or may bigas ay siyempre naman kailangan dadaan tayo sa Food and Drug Administration na bilang regulatory ng ganitong produkto na dapat ay rehistrado. So kung ang bigas ay sinangag mo ay hindi naman kailangan na iparehistro pa sa FDA sapagkat mga peres kong minamahal, very limited naman ang pagkonsumo natin, kumbaga pansarili lamang. Unlike po kay Markapi Brown Rice ay talaga namang ito po ay buong Pilipinas po ipinamamahagi, kaya kailangan ng kaukulang pabilis mula po naman sa ating kawanihan or sa ating Bureau of Food and Drug Administration at dapat halal certified. Ano po? Kaya napakaswerte po natin mga parents kong minamahal, lalo tingit sa bahang ito ng Kabikulan sapagkat yung ating produkto ay talaga namang hindi kayo nagkamali sa inyong piniling kape sapagkat unang-una po talaga namang iyan po ay masustansya, effective po yan at may puso po yan mga parents kong minamahal. Yan po ay talagang ipinagdarasal pa ng ating mga kasanggang relihiyosong mga nasa simbahan. Ano po? Kaya yan din po ang kanilang pangunahing kape at yan din po ang pangunahing kape ng ating mga taga Quezon Province. Ano po? Dito sa may bahagi rin ng Marinduque Province sa Mindoro, itong lugar ng Romblon at itong Palawan, hani. So yan po ay talagang paboritong paborito ng ating mga magkakape. Wala na tayong magagawa sapagkat tunay po namang sadyang mahusay sapagkat tayo po mismo na nagsasalita ang pumoprotekta at tayo rin po yung umiinom bago po yan ilabas sa merkado. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa Kabisayaan, dito po sa Mindanao, dito sa Kalakhang Luzon, maraming salamat po at kayo po ay sadyang kumukonsumo ng sikat na produktong Markapi, Marchoco at marami pang iba, ano? So kaya mga kasangga nating nakikinig, Alam nyo, kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, ang Tatakmar Cafe ang talagang hinahanap ng ating mga parents. Kung tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, bukod sa pagkakape natin ng mabisang kape at pag-inom ng mabisang marchoko, ay siyempre naman, lagi kong ipinapaalala ng ang pag-inom ng capsule o itong Mar Capsule sa umaga, pwede pong isang beses lamang pagkatapos nating kumain. Maganda po yung Mar Capsule, ha? At sobra pong nakatipid po tayo dyan. Sapagkat ang Mar Capsule ay 12 sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Kaya dapat mag-Mar Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Sa bandang tanghali naman, ang may papayo po natin sapagkat kilala na po ninyo ang ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Tulad naman ng isang purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C with zinc. Ha? May kasamang zinc siya. Ha? So yan po ay pwede nating tumarin sa tanghali pagkatapos po nating kumain para sa ating pagkilos. Kailangan po natin ng vitamin C na pangtulong para ma-recover po, maka-recover tayo sa ating mga panghihina. Ani, lalo na po yung mga nagpapagaling, yung pong talagang wala ng vitamin C sa katawan, sapagkat alam naman natin ng vitamin C ay hindi nagagawa ng ating katawan, kundi tayo po ay kukuha ng vitamin C dyan po naman sa mga prutas, sa mga masusustansyang gulay, pero masyado pong limitado. May ginagawa po ang laboratory na vitamin C na kailangan po ng ating katawan para po sa ating pagpapalakas ng resistensya ng immune system. Malaking tulong po ang vitamin C. Magandang panlaban yan sa virus, magandang panlaban sa mga infection, sapagkat napakagaling po sadya ng vitamin C with zinc ang tatak ay Mark C, ha? Mga parents kong minamahal. Then isa pa po sa bandang hapon na pwede po tayong tumamar naman ng isang special ding kapsula para sa kababaihan at kalalakihan na nagpapalusog ng prostate at nagpapalusog ng ovary. Nariyan po ang isa pa nating produkto na pwede nating matandaan, ang Mark Up Capsule Food Supplement. Dapat mag-Mark Up Capsule para always kang ready. Mga parents kong minamahal, yan naglalaman po ito ng mga sangkap tulad ng Horny Goat Extract, Maca Root Extract, So Palmetto Extract, itong Sungaria Sinomorium Extract at kasama naman ang tungkat ali. Yung pong mga herbs na yan ay napaka-bibisa para sa atin mga parents kong minamahal. Ang mga sangkap ng Mark Up Capsule ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating pangatawan at nakatutulong po ito mga parents kong minamahal para po sa mga taong mahilig tumaas ang presyon ng dugo. Malaki ang tulong para doon sa mga mahihina ang memorya. Yung pong mga gustong maging malakas ang buto, mayroon po tayong Mark Up Capsule, mga parents kong minamahal. Ha? Marami pong natutulungan ng ating mga produkto kung sakali po't ito yung ating kukonsumuhin. So, ang mahalaga sa lahat, mga parents kong minamahal, aprobado ng Food and Drug Administration ang ating mga produktong kapsula. Ani? Ulitin ko po ha, mga parents kong minamahal ha, huwag na kayong sabing ay maghanap pa ng sobrang paliwanag sapagkat unang-una, hindi po ilalabas sa merkado ito kung hindi makatutulong sa kalusugan natin upang maging malakas po tayo ang resistensya, maging malakas ang pangatawan at syempre naman paglakas ng immune system para maiwasan naman natin ang mga malalang karamdaman, mga parents ko ha. Tandaan po natin kung kaya po natin na magkonsumo ng kapsula sa umaga po, Mark Capsule Herbal Food Supplement, 12-in-1 po yan. Maraming mabibisang herbs yan. Then sa tanghali, Purong vitamin C, Mark C vitamin C with zinc, and then Mark Up capsule. Sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar araw-araw niyan, mga parents kong minamahal. Huwag tayong magpawala niyan sapagkat maganda po yan sa ating paghahanap buhay, sa ating mga activities. Sigurado pong masigla po tayo sa pagkonsumo ng tatlong kapsula ni GMR Herbs Incorporated.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang and GMR Camonias. GMR Camonias, Camonias, Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At sapagkat yung time po natin na wala na po, ubos na rin, hani. Kaya lagi po nating antabayanan ang programang Kasanggat Kalusugan. Araw-araw po yan sa himpilang ito. At syempre, mga parents kong minamahal, thank you. At babati po tayo ng isang malusog at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagraraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. At nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live, ha? Sa Facebook po yun, ha? Laging may live po dyan. At syempre sa ating Kasanggang News Update, nariyan po lagi ang ating Kasanggang Arvin Enriquez, ha? Dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang nakapagpapalusog sa atin, mga parents kong minamahal, ano? At maraming salamat. At bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
5: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
6: Enjoy the music. 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: 88.1.
1: Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: I'm going to go to the hospital.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: 50s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Noong kasi meron ako ng pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
4: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
6: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
7: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
10: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
10: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
10: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan

0: Ayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
8: Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
7: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026, per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compound. Tulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka. Dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan.

0: katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna at humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay, katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Oh, pare, kumusta na?
10: Okay lang, ganito pa rin.
9: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
10: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
9: Saan?
10: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
9: Aba, okay yan ah! Saan yan?
10: Ano? Kalutan Marketing, pare.
11: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitong mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sila din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
12: Ay, friend! I love it!
11: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Vida at Musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nalo pa yung ginula. Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ako. Tunan ba natin?
1: If ever there were a time for peace, prosperity, and kindness to one another, this ain't it.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide. Sa mundong puno ng stress at mga hamon sa ating kalusugan, kailangan natin ng isang kakampi na magbibigay sa atin ng lakas at proteksyon. Kaya narito ang Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Ang Rice Plus Herbal Capsule ay isang espesyal na kapsula na naglalaman ng mga piling herba na kilala sa kanilang mga benepisyo sa ating katawan. At hindi lang yan, kasama rin ng Sodium Ascorbate na nagbibigay ng dagdag na vitamin C. Mayaman din ito sa antioxidants na tumutulong sa pagtanggal ng mga free radicals sa ating katawan. Ito rin ay nagbibigay ng lakas at tulong sa ating immune system upang labanan ang mga sakit at virus. Kaya kung ikaw ay madalas mapagod, kulang sa enerhiya o kailangan ng dagdag na proteksyon para sa iyong kalusugan, kaibigan, simulan na pag-iinom ng Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Available na ito sa lahat ng leading drugstores at health stores sa inyong mga lugar. Huwag nang magpahuli. Bumili na ng Rice Plus Herbal Capsule at simulan ang pag-aalaga sa iyong kalusugan. Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate, ang kakampi mo sa laban para sa mas malusog na buhay. Ang Rice Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang, dahil walang sinasanto ang karamdaman.
3: Rice Coffee Mix 14-in-1+1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14-in-1+1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Magandang kalusugan!
3: Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan Nationwide! Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan Nationwide! Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po naman Facebook page, Rice Coffee Mix. At pwede nyo rin po kaming i-add, mga kaibigan, sa aming po naman official Facebook account, Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa. At in syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap. At ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Bukas na ang ating mo namang numero, mga kaibigan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating bulamang numero 0969-226-9623 yung ating bulamang numero na pwede po ninyo tawagan dito sa ating programa mga kaibigan.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating bulamang numero 0969-226-9623. Para po naman tayo pong muli ay may magkwentuhan dito sa ating programa.

0: isang text mga kaibigan ang pinaabot po sa atin. Sabi dito, saan po ba Kuya Boy makabibili ng rice coffee sa Vegan, Ilocos Sur? Ito po, tingnan natin dito sa ating po namang listahan. Ano po, maraming salamat po naman sa pag-text po ninyo. Actually, pwede kayong mag-text mga kaibigan kung wala kayong pantawag, pero mas maigi kung itatawag po ninyo yung inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. Diyan po sa Vegan, ito po, RX Togo Pharmacy, Mahal Kita Butika, sabi ni Doc Pharmacy, Health Talk Pharmacy, Ergo Pharmacy, Linda's Department Store, Jack Phil Pharmacy and Marel's Pharmacy. Lahat po yan sa Ilocos Sur mga kaibigan. Diyan po sa Vegan, Ilocos Sur. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang alusugan. Hello? Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
1: Si Lito, ako po yung tumawag kagabi.
0: Tatay Lito. Okay, taga saan nga po kay Tatay
1: Opo,
0: Lito?
1: Dito sa Pavia, Iloilo.
0: Pavia, Iloilo. Okay po.
1: Ano po, Kuya Boy, ang sabi niyo po sa GM, nakabili na po ako, nandito po ako ngayon, kabibili ko lang.
0: Ah, kabibili lang po ninyo, meron po ng ating rice coffee talaga.
1: Opo, nandito po sa kulay dilaw at gold na carton.
0: Opo, tama po, ang spelling po, RISE.
1: Opo, Kuya Boy. Maraming salamat po, Kuya Boy. Kagagaling ko lang sa ano, sa barangay namin sa kanila, nag-attend ako ng pagkain ng anak ko.
0: Uh-huh.
1: Tapos sabi ko sa isa, sabi ko punta tayo ng rice coffee kasi sabi ko bibili ako.
0: Tama.
1: Dito na malapit lang kasi dito sa bayan.
0: Tama po. At least Tatay Lito, makakapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kuya Boy, marami na po ako nararamdaman. Hindi ko lang po muna sa iyo sinasabi kasi
0: Opo.
1: Susubukan ko muna itong rice coffee.
0: Ituloy-tuloy mo lang, Tatay. Ituloy-tuloy mo lang po yung pag-iinom. Opo. Dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee, Tatay. Basta tuloy-tuloy lang po. Sa mga unang araw, Opo. Tatay, pwede kasing magkaroon po ng mga unusual na mangyayari po sa inyo po ng mga katawan. Ang ibig sabihin, baka po, ang iba kasi na nagsasabi po sa atin yan, parang hinahalukay daw yung kanilang tiyan. Yan po ay healing effect na po ng ating rice coffee. Ibig sabihin, Opo. Tinatanggal na po yung lahat ng mga dumi sa loob ng inyong katawan. So, ituloy nyo lang po, Tatay. Opo. At yun po talaga ang magiging epekto po nun. At sa tuloy-tuloy po, makikita po ninyo na unti-unting gumaganda po yung inyo po naman pakiramdam.
1: Opo, babalitaan ko po kayo kung
0: yes, Tatay.
1: Maubos lang itong isang box o hindi, kaya baka hindi pa maubos ang isang box, baka maitip
0: Opo.
1: Ko na.
0: Tatay, ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom.
1: Opo, babalitaan ko po kayo.
0: Kasi yes, Tatay.
1: Kaya po dati maging inom ako. Pero nung namatay yung asawa ko, magtatapong taon na,
0: Opo.
1: Yung anak kasi namin maliliit pa.
0: Okay.
1: Yung sinabi po, gabi, yung pangalawa, nandito ka sa tabi ko, limang taon pa lang.
0: Opo, Tatay.
1: So, natingga ako talaga, kuya, wala akong trabaho, wala akong
0: yes,
1: ano. Pero, sa tulong ng ano, kasi may bago akong fellowship na sinasukan.
0: Opo.
1: Yun po ang nagkikaya sa akin sa magandang gawain ba, yung magandang asal ba.
0: Tama yun, Tatay.
1: Tapos,
0: tama yun.
1: Palagi ako nakikinig sa programa mo.
0: Maraming salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko, talagang uulitin ko yun yung sinabi ko kagabi. Kaya po, kahit sino siguro ang tao, ang makarinig ng pananalita mo pa lang sa programa. Kahit kasi kung walang pera, gagawa talaga ng paraan. Kasi napakaganda kasi magsalita. Sa totoo lang, Kuya Boy, hindi pa ako nakakainom ng rice coffee.
0: Apo.
1: Sa pananamita ko pa lang sa gabi-gabi na pakisiling ko, parang na nagagamot na ako pa.
0: Thank you, Tatay. Salamat Apo. Po. Apo. Sana po ituloy-tuloy yung Tatay. Apo.
1: May mga herba din naman akong binibili.
0: Apo.
1: Kaso lang, talagang palagi akong sa PC ba?
0: Apo,
1: yung
0: apo.
1: Palako-lako lang. Gawa nga ng walang sapat na pera.
0: Apo.
1: Na pambili. Kaya yung mga nararamdaman ko, kumbaga nakikipagsapalaran ako sa mga lako-lako. Pero ngayon naiintindihan ko na.
0: Apo.
1: Wala na yung sa akin yung mga lako-lako ng ganyan.
0: Apo.
1: Kasi nandiyan naman sa sinasabi mo na kapag ka talagang sati o original,
0: Apo.
1: Nasa tamang prosedyo na.
0: Tama po yun, Tatay. Tatay Lito, maraming salamat.
1: Opo. Nagpapasalamat po ako na nakakausap ko. Kaya sabi ko nga, sabi ko, pinagdarasal ko talaga sa visa. Sabi ko, pagka dumating ka ako sa Iloilo, umulat, bumagyo man, lalapitan ko po kayo.
0: Salamat, Tatay Lito. At sana po, dumating yung araw na yun na mabisita ko kayo dyan personal sa lahat po ng ating mga tagapakinig. At yun po, Tatay Lito. At kahit na nga po, nandito lang ako at tayo po yung nagkakarinigan lang, ako po yung naniniwala na makakatulong po sa inyo yung ating rice coffee, Tatay.
1: Salamat po. Salamat po. Salamat sa
0: thank you.
1: At ayun, narinig ko ang mga misaheng ganito.
0: Tama.
1: Pinupuri ko po talaga kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po, Tatay Lito. Kami po yung dapat magpasalamat, Tatay Lito, dahil tinugunan niyo po yung panawagan po namin, dahil para ito sa ating lahat ng mga Pilipino na maging malusog tayo, dahil sa sobrang kahirapan ngayon, kung meron ka pang karamdaman, talagang wala ka nang magagawa. Okay lang yun. Sabi nga natin, health is wealth. Kapag tayo po yung maganda yung kalusugan, magagawa natin yung lahat na pwede natin gawin sa araw-araw.
1: Opo. Kaya nga kung na dati, kundi dati manginginom ako. Talagang tinanggal ko na yun. May 10 taon at 3 taon na.
0: Tama po.
1: Kaya ngayon sa herbal na to, na dito sa rice coffee na to, na ito nahawa ko nga, tinitingnan ko pa nga eh.
0: Opo.
1: Binasa ko nga eh.
0: Opo.
1: Ay, hindi ko man maitindihan lahat ng sinasabi rito, pero susubukan ko lang.
0: Opo.
1: Kaya po, ibabalitaan kita kapag...
0: Balitaan niyo po ako dati dito at aasahan ko po yun.
1: Bago pa man tumaubos, kung mayroon ako mararamdaman, patabihin ko sa'yo.
0: Thank you very much, Tatay Lito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Aasahan ko po yan, Tatay Lito.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat. Maraming salamat
0: po. God bless, Tatay Lito. God bless po at mag-iingat. Mabuhay po kayo. Salamat po, Tatay Lito. Maraming salamat.
1: Maraming maraming maraming salamat po.
0: Sige, thank you very much po. Maraming salamat, Tatay Lito. Mga kaibigan, si Tatay Lito ng Pavia, Iloilo, mga kaibigan. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ano po, gaya po ni Tatay Lito, tayo po'y umaasa lahat na, di ba, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa araw-araw po naman ang pag-iinom po natin ng ating rice coffee, dahil sabi ko nga, ito po yung nagbibigay po sa atin ng nutrisyon. Yung kakulangan sa nutrisyon na nakukuha po natin sa ating po naman mga kinakain, ano po, dahil po sa hirap ng buhay, hindi po nakukumpleto, syempre. Yung kailangan po nating nutrisyon sa loob ng ating katawan. Ito po yung pumupuno yung ating po namang rice coffee dahil po sa sangkap po nito na sinasabi nga nating perfect combination ng mga herbal, mga kaibigan, na pinag-aralang maigi. Hindi, sabi ko nga, hindi po ito basta-basta lang na binuo para lang po makabuo ng ganito pong uri ng produkto. Ito po yung pinag-aralang maigi sa napakahabang panahon bago po ito mailabas sa merkado, mga kaibigan. Pinag-aralan po ito ng napakatagal ng panahon para lang po makuha po natin yung perfect combination ng herbal na ito, mga kaibigan, para po naman sa inyo.

Kaya po mga kaibigan, huwag lang pong susubukan yung ating rice coffee. Lagi ko pong sinasabi yan sa ating mga tagapakinig, sa ating po namang mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee. Simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee mga kaibigan. Huwag lang pong susubukan. Ituloy-tuloy po yung pag-iinom po nito. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po nito mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Ito yung nagtatanong kung saan po sa vegan mabibili yung ating rice coffee. Again, sa RX Togo Pharmacy. Mahal Kita Butika, sabi ni Doc Pharmacy, Health Talk Pharmacy, Ergo Pharmacy, Lindas Department Store, Jackfield Pharmacy at Marel's Pharmacy mga kaibigan. Lahat po yan, dyan po sa vegan Ilocos Sur.

Sabi dito, meron po akong UTI, Kuya Boy. Lagi po itong nangyayari sa akin. Ano po ang pwede kong gawin? Pwede po ba ang pag-iinom ng rice coffee? Makatutulong po ba ito sa akin? Nadya ng Isabela. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga taga-Isabela, magandang kalusugan po sa inyo. Alam nyo, yung urinary tract infection, isa po yan sa mga nagagawa ng paraan. Ano po? Isa po yan sa mga natutulungan ng ating po namang rice coffee na maibsan po yung pabalik-balik na UTI po ninyo. Ito po ay mga uri ng sakit na, again, umaapekto po sa daluyan ng ihi at ari ng tao, mga kaibigan. Ito po ay dulot ng mikrobyo na lalo na ng ilang uring bakterya na nagpapahina po sa kakayahan ng katawan na labanan yung sakit na maaaring umapekto po sa bahaging ito ng ating katawan. Ano po? Ang sakit na ito po ay umaapekto sa mga bato, pantog, maging sa ibang mga bahaging umuugnay po sa mga ito. Ito po ay karaniwang mas umiipekto po sa mga kababaihan, mga kaibigan.

0: Sa pamamagitan po ng pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, makatutulong po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Gawin din pong madalas yung pag-iinom ng maraming tubig. At yung pag-ihi po, ugaliin na pagkatapos pong makipagtalik. At ayan, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Dito po sa Inads po, sa Batangas.
0: Batangas. Ano pong pangalan po nila, tatay?
1: Nads po.
0: Nads, okay po. Tatay Nads, ilang taon na po si tatay Nads?
1: 37 po.
0: 37. Kayo po ba, tatay Nads, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nung nakaraan po, nakadalawang box ako, naitigil ko po, gawa ng medyo may presyo din. Ngayon po, nag-try ulit po dahil naka-isang karton pa lang po ako.
0: Mm-mm, naka-isang karton pa lang
1: ngayon, po. Opo, ngayon po, gusto po malaman kung nagamot po sa scratch po ito sa piklat po ba sa baga. Kasi nagpamedical ako, may piklat daw ako sa baga. Eh, bala ko po sana mag-abroad nga. Ano kasi po, nung nagpamedical nga ako, kaysa bago mag-sabak sa medical na ano ay malaki mag-gastos. Testing po muna kung pamedical sa amin.
0: Opo.
1: Ay, may nakita pong scratch nga daw sa piklat po sa baga lang. Scratch po, parang ganun po.
0: Parang spot. Mayroon po kayong spot sa baga. Ganun.
1: Oh, parang ganun po. Pero po nung nagpunta ko sa imbisyon sa amin, hindi mo na kumarisitahan ng gamot. Gawa ng parang piklat na lang siya. Dahil nagkaroon po ko ng ganun na hindi ko po na mamalayan na gumaling na rin. Ngayon po, ay hindi nila magbigyan ng gamot. Gawa ng, kasi wala pong gagamot yun. Dahil gumaling daw ako sa akin po ay ispat na lang parang piklat po ba? Parang ganun.
0: Opo. Opo. Tatay, makakatulong po yung ating rice coffee kung itutuloy-tuloy po natin yung pag-iinom po nito. At syempre, iwasan natin yung mga bagay na alam natin makakasira po nito. Yung paninigarilyo, iwasan po natin yon. Umiwas din tayo sa paglanghap ng mga polusyon. Maprotektahan din yung sarili natin laban sa mga infection sa baga. Regular na magpatingin po kayo sa doktor, mag-exercise, balanse at masustansyang pagkain po, tatay. At huwag nating magpapabayaan yung mga simpleng sakit na kumbaga tawag dito na umaapekto po sa atin sa pang-araw-araw. At huwag din magpapabaya sa mga kondisyon na nararanasan natin, gaya po ng hika, bronchitis, maging yung simpleng allergy. Eh, huwag natin pababayaan yon. Sa pamamagitan po kasi ng pag-iinom ng ating rice coffee, yung pong sinasabi natin mga simpleng bagay na yon, na dapat ay huwag po ninyong pababayaan, na hindi po aatake sa inyo pag maganda yung kalusugan po ninyo. Kung maganda yung, kung malakas yung inyo po namang resistensya, malakas yung inyo po namang immune system, paano po natin gagawin yon? Para po naman palakasin yung ating immune system, dapat po sapat yung nutrisyon na ating po namang ini-intake. Sa pamamagitan po ng pagkain, makukuha natin yung nutrisyon. Ang problema ngayon, dahil para makuha po yung sapat na nutrisyon ng ating po namang katawan, nung ating po namang kalusugan, ay kailangan po sapat at tama po yung balanse yung ating pagkain. Ang problema ngayon, kasi para makakuha tayo ng balanse yung pagkain, dapat may prutas ka dyan. Sa kada kain po yan, ha? May prutas. May dapat may gatas, anong, may gulay, 'di ba?
1: Anong klase ng prutas po kayo, boy? Mga vitamin C ganun po?
0: Yung mga tipong ganoon. Kaya lang ang problema, kaya lang kung bibili tayo noon, medyo baka po maubos naman yung ating pera dahil 'di ba? Ang isang kilo pa lang magkano na? Tapos dapat po kada million para kumpleto yung nutrisyon na hinahanap natin. Ito na ngayon yung sagot. May sagot diyan para makumpleto natin yung nutrisyon sa loob ng ating katawan. Sa pamamagitan ng pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil yung ating rice coffee, sagana po sa nutrisyon. Bakit? Dahil po dito sa sinasabi nating perfect combination ng mga sangkap na herbal sa loob po naman ng isang sachet ng ating rice coffee. Alam niyo po ba na 15 mga gulay at prutas ang nasa isang sachet ng ating rice coffee? Pinulbos po yan. 15 po yan. Kung makikita po ninyo, sa karton ng ating rice coffee, makikita po ninyo yung mga ingredients dyan. Lahat po yan mga herbal, mga prutas at gulay lang po yan na pinulbos. At yan po yung makukuha po natin. I-research po natin, kahit isa lang. Kahit isa lang po dyan sa mga sangkap na yan, makikita po natin yung napakaraming benepisyong makukuha natin sa isang sangkap pa lang. 15 yan. Di sagana, sagana tayo sa nutrisyon. Opo.
1: Ano po kaya po yung tamang pag-ano po inom po? two times a day, ganun po, o pwede po bang
0: dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw o mahigit pa. Wala pong problema dahil herbal po yung ating produkto. Bagkus, makakatulong po sa atin. Wala pong side effect, wala pong overdose yung pag-iinom ng ating rice coffee, tatay.
1: Pero po kaya boy, kung puputuloy-putuloy po ako, may posibilidad po bang mawala yung parang...
0: Malaki po yung possibility. Malaki po yung possibility yung matulungan kayo kasi pagagandahin po yung kalusugan po ninyo ng ating po namang rice coffee. So malaki po yung posibilidad na tayo po yung matulungan dyan po sa ating kondisyon. So gawin lang po natin araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay. Hindi lang po yan yung maaring gawa ng paraan ng ating po namang rice coffee. Pati po yung ibang paparating na mga problema po natin ay magagawa ng paraan pagdating sa kalusugan ng ating po namang rice coffee dahil ito nga po ay herbal. At the same time, cleansing po ito, tatay. Ibig sabihin, ito po ay nakakatulong para linisin yung ating po namang katawan, tanggalin yung lahat ng mga toxins, impurities sa loob ng ating katawan dahil yan po mga basura na yan na nasa loob po ng ating katawan. Galing po sa mga kinakain po natin, ay yan po kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan, yan po yung pinanggagalingan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kung hindi po maaalis yan, patuloy po na magkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil ano po yan, lason po yan sa loob ng ating katawan.
1: Tama.
0: Diba? So kailangan lang po nating simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil yan po yung makakatulong po sa atin. Hanapin po natin, tatay, yung tamang produkto po natin. Ito, medyo critical ito kasi kung minsan yung ating mga kababayan na naghahanap ng ating rice coffee, nagkakamali. Iba yung nabibili po nila dahil pag sinabing rice, ang pumapasok sa isip nila, bigas. Hindi po ito bigas. Kaya po ang spelling po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang ating rice coffee. Makikita nyo po, may larawan dyan na isang cup ng kape na parang may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Isa po yan sa mga sangkap ng ating rice coffee, which is buamera. At meron din pong larawan ng araw dyan sa karton na yan. Makikita nyo po yan. Tatandaan niyo po yung tatay, medyo critical yon sa paghahanap ng ating rice coffee kasi masasayang po yung pera po ninyo at saka yung effort po ninyo at yung chance na magkaroon kayo ng mga kagalingan at kagandahan ng kalusugan, mawawala kapag mali yung inyo po namang nabili.
1: Sige, salamat po. Update ko lang po kayo pag kayong naituloy-tuloy ko po ito tapos biglang tumawag sa akin ng Medigal.
0: Yes po.
1: Update ko na lang po kayo magmedical po ako, sana po wala nang makitang ganun at gumaling na rin po ako ng tuluyan.
0: Sana po, Tatay Nads. Tatay Nads, dyan po sa Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, mga stalls, mga grocery stores, mga drug stores, tindahan, meron po ng ating rice coffee. Basta tandaan lang po yung sinabi ko, yung sa paghahanap ng ating rice coffee, Tatay Nads.
1: Sige. Salamat po, boy.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay Nads. Maraming salamat. Good luck po sa inyo. Good luck po sa inyo, tatay. At God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Tatay Nads ng Batangas. Papaalis. Yun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan, sa ating mga kababayan. Sa mga nanay, tatay ngayon, ngayon pa lang, yung mga anak po ninyo, yung mga kabataan ngayon, painumin na ng ating rice coffee. Dahil pagdating ng panahon na maghahanap ng trabaho, di ba? Yung problema ni Tatay Nads, medical, di ba? Papaalis na sana ng bansa. Magtatrabaho sa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya lang, nagpa-medical, merong problema. Yun nga po, nakakasagabal po yun. Kapag tayo po ay hindi po physically fit at hindi maganda yung ating kalusugan. Kaya ngayon pa lang, yung ating mga tsikiting mga kaibigan, alagaan na po natin, painumin ang ating rice coffee mga kaibigan. Dahil makakatulong po ito, kumbaga yan po yung ano natin. Yan po yung sandata natin mga kaibigan sa paghahanap ng trabaho, yung magandang kalusugan. Investment po yan mga kaibigan sa mga tsikiting po natin para pagdating ng panahon na sila po ay maghahanap ng trabaho, wala pong sagabal. Maganda po yung kanilang kalusugan para po sa kanilang magandang kinabukasan. Mga kaibigan, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balatutunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
0: Mio. Okay po, si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
0: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa akin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
5: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
6: Jmar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
14: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
13: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
15: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
16: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
17: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
18: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
19: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
18: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
21: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
20: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
21: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
21: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
20: Yan.
21: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
21: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
21: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
20: Lagi pong pakinggan ang ating programang
24: The Secret of Health.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
25: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
26: Heto ang pinakabago.
27: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
28: Wow! May bago na namang Best Cafe.
26: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
28: Wow! Gusto ko yan!
26: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
28: Nice! Walang asukal!
26: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
28: Pampa-sexy!
26: Pampa-macho!
28: Pampa-healthy!
26: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
28: Perfect!
26: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
29: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
30: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
29: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly.
33: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
34: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Gamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas dos ng hapon. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: sarado, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C, at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bubon, Bire, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Hunyo 6, 2026, Sabado ng adlaw. And venue, Provincial Capitol Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtob alas 12 san udto. Nganan una nga 300 na magparistar, mga karawat sin usakasako nga 5 kilo rice. Para makarehistro, magdarakam sin valid ID ngan latest OR of power bill or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga natinder sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapol, alas 4 san kulop. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. Ang nagpapasabot, ang Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso
27: Red
25: na.
27: Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, Ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
26: Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly.
32: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, relax sarap na. Drink responsibly.
33: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Karot Unfiltered. Isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Truth Unfiltered.

Tawag Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Truth Unfiltered.

0: Ayun, oh, parang energetic naman ang araw natin ngayon, DJ Joel.
1: Siyempre naman, no?
0: Good afternoon po sa inyong lahat.
1: Good afternoon, everyone.
0: Yes. Nagbabalik muli ang inyong mga pinakamagandang DJ dito sa Radyo Bandera Katarman. Ayun. So, kamusta naman ang inyong mga araw? Ayun. Magsiingay nga kayo sa mga comments sa comment section natin.
2: Na good time lang pala.
1: May 5 viewers na po tayo ngayon.
0: At sa mga tagapakinig din natin, no, sa mga radyo, magandang hapon po rin sa inyong lahat.
2: Oh, aking payo, problema ay lilipas na lahat.
0: Sobrang init na naman ng panahon ngayon,
1: yes.
0: DJ Jules, ano? Walang katapusang init.
1: Yes. Sa sobrang init, nagka-rashes po si DJ Hannah Babe.
0: Dahil nga, ayun. Oh, so kakapasok pa lang sa ating live, oh, kakaparinig pa lang, basta ganun. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, DJ Jules, time check muna tayo.
1: Ayun.

0: Magandang hapon po ulit sa inyong lahat at kunin nyo na ang inyong mga kapadyan dahil tayo ay magsisimula maya-maya lamang.
1: Ayun, may nagpa-shoutout agad. Ayun. First shoutout natin ngayon sa live is si Jansen Merino. Pa-shoutout sa mga Dabarkads sa Kanlubang. Ayun, shoutout nga pala sa mga Dabarkads ko dyan sa Kanlubang.
0: Ayun, shoutout sa
1: Mabuhay
0: inyo.
1: Kayo hanggang gusto nyo.
0: Yes. At balita ko ay nanonood din sila palagi sa ating live.
1: Yes, sila ang talaga all-time naman talaga. Supporters.
0: Yun. Consistent supporters, yes. Since day one. Pero ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon, DJ
1: Jules?
0: Ayun,
1: yun ang napaka...
0: Kasi yun naman talaga ang inaabangan na ang ating mga tagapakinig. Ano, ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon?
1: So, ang topic natin for today is when and when not to forgive.
0: Ayun. In short, ano ba yun?
1: Kailan at kailan, basta saan o.
0: Kailan at kailan. Kailan at kailan hindi magpapatawad.
1: Ayun.
0: Parang kasi parang may connection to kahapon na.
1: Yes.
0: Doon sa ating topic kahapon. Ano ulit yung topic natin kahapon? How to stop
1: people pleasing.
0: Yun, kung kahapon ay how to stop people pleasing, ngayon naman ay when and when not to forgive.
1: Ayun.
0: Parang may connection din siya, no?
1: Yes.
0: Kasi kung kahapon ay paano ka hihindi sa isang sitwasyon? Ito naman, kailan ka hindi dapat magpatawad,
1: yes.
0: Diba? So connected din siya.
1: Yes.

0: Oh, sa mga kakapasok pa lang sa ating live, ano, kamusta naman, kamustahin naman natin sila dyan. At syempre, ang mga pauwi ngayon galing sa trabaho.
1: Yes.
0: Dahil ano, bukas ay work from home na sila dahil Friday nga, di ba? So, ayun, makakapag... pahinga na ba kayo o puno pa rin ng mga trabaho kahit nasa bahay, di ba?

0: Na-excite talaga ako ngayon sa ating pag-uusapan, ano? Yes. Dahil, din, no? Oo, dahil connected din to sa kahapon nating pinag-usapan, yes. Ano? Kaya marami talagang matututunan ninyo kapag kayo ay makinig sa Truth Unfiltered. Yes. Dahil bukod sa marami kayong malalaman, kami din ay mga good listeners ni DJ Jules. Yes. Dahil may sender din na naman about sa topic na to ngayon, no? May sender ba tayo?
1: Ay, meron tayong sender.
0: So, mamaya ay pag-uusapan din natin ang kanyang istorya.

0: Ayun, so bago tayo ulit magsimula, may nagpapa-shoutout. Shoutout sa Kingids Yana. Si Cindy, may trabaho yan na. Shoutout sa Yogi Yano.
1: Shoutout sa nag-iisang napangagwapong boyfriend ko, Gian Ward.
0: Yes, lagi yung nanonood.
1: Yes. Loyal since day one.
0: Muna. Shoutout din daw kay Teacher Rosan sa Kumon. Shoutout po sa'yo, Teacher Rosan. Galing kay Jensen.
1: Yes.
0: Favorite ata niyang teacher.

0: So, magsimula na ba tayo, DJ Joss?
1: Siyempre, mag-start na tayo.
0: Ayun na, ano nga ba kasi ang pag-uusapan natin ngayong hapon?
1: Yun na nga. Para sa mga bagong dating, ang pag-uusapan natin today ay when and when not to forgive.
0: So, let's start. Ayun na. Ano nga ba ang ibig sabihin ng

0: when or when not to forgive. Pero alam mo, no, DJ Jules, minsan ang hirap pag-usapan ng forgiveness kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang version ng pain. Na. Yeah. Yung iba, madaling sabihin na, move on ka na. Pero hindi naman nila alam kung gaano kasakit yung pinagdaanan mo. No? Kaya minsan, hindi talaga enough yung simpleng sorry. Yes.
1: Totoo yan, no, DJ Hanabib. Kasi may mga sugat na kahit hindi mo nakikita, sobrang lalim pala. Especially kapag trust yung nasira, no? Parang ang hirap ibalik nung dating comfort mo sa tao. Mm-hmm. Kaya understandable kung may hesitation kang magpatawad.
0: Oo, akala kasi ng iba, no, DJ Jules, na sasabihin nila, sobrang bilis naman kasi magpatawad. Eh, tao din naman yan, yes, eh, nagkakamali. Pero hindi nila alam kung gaano nagpa-apekto sa atin ang, yes, isang, o ang isang bagay na nagpasakit talaga sa, yes, atin. Ayun. Pero napapaisip din ako minsan ng DJ Jules, hanggang saan ba dapat yung pagpapatawad? Kasi tayo rin mismo ay napapagod kapag paulit-ulit na lang tayong nasasaktan. Yes. Ano? Darating talaga sa point na mapapatanong ka kung pagmamahal pa ba yun o pagtitiis na?
1: Correct. Kasi minsan, no, na-misinterpret natin yung pagmamahal o pagtitiis. Oo, no? Kasi minsan ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa kasi sinasabi mo, kasi mahal ko.
0: Parang,
1: diba?
0: Parang ginagaslight mo na lang yung sarili, yes, mo na mahal ko pa rin to kasi, yes, kaya siguro nararamdaman,
1: yes,
0: ko to. Pero hindi na pala.
1: Yes. At doon pumapasok yung importance ng boundaries, mm-hmm, no? Tama. Hindi selfish ang protektahan yung, yes, peace mo. Hindi selfish, hindi masama ang mag-set ng boundaries, yes, ang kilalanin kung hanggang saan ka lang banda, no?
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kasi kung lagi mong inuuna ibang tao habang ikaw yung nauubos, parang unfair siya naman para sa sarili mo.
0: Paras nga din to nung kahapon, no? Na parang pag inuuna mo yung sarili mo, kawawa ka sa,
1: yes,
0: sa huli, di ba?
1: Yes.
0: Minsan kasi DJ Jules, ano, may guilt pa tayo kapag,
1: yes,
0: hindi tayo agad nagpapatawad, ano?
1: Correct.
0: Feeling natin masama tayong tao kapag hindi tayo mabilis mag-let go.
1: Yes.
0: Pero valid naman talagang maramdaman yung sakit bago ka tuluyang mag-heal.
1: Yes. Oo, kasi forgiveness is not instant, no? Forgiveness is not instant. May motto na tayo today. Forgiveness,
0: yes,
1: is not,
0: ayun,
1: instant. Na. Hindi siya parang switch na ulit na pwede mo ma-on and off, no? May process talaga yon at minsan kailangan mo munang maramdaman lahat bago ka tuluyang makamove forward.
0: Yes, tama nga naman.
1: Process yan, step by step.
0: Ayun,
1: sabi,
0: no,
1: nga.
0: Kasi hindi naman talaga madaling mag-move on sa isang bagay.
1: Yes,
0: bagay, lalo na correct. Lalo na kung nagpa-affect yon sa buhay mo,
1: yes,
0: o sa sarili mo.
1: Kung
0: diba?
1: Malaki yung impact nun sa'yo. Mapa-relationship man, kahit anong relationship man yan.
0: Hindi madaling magpatawad. Depende yon sa sitwasyon,
1: yes,
0: na nangyari sa'yo. Pero alam mo, DJ Jules, may mga tao rin naman talagang deserving patawarin, di ba? Yung tipong kita mong nagsisisi talaga sila at gumagawa talaga ng paraan para ayusin,
1: yes,
0: yung mga mali nila sa'yo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali minsan. Yun nga yung sabi ko sa'yo, DJ Jules, na nakadepende talaga sa sitwasyon.
1: Yes.
0: Di ba? Kung talagang deserving naman nila na mapatawad, why not? Di ba? Why,
1: yes,
0: not na patagalin
1: kasi
0: mo pa?
1: Kasi DJ Hanabib, no, may mga tao na nagsusorry pero hindi nasa effort.
0: Or
1: like,
0: hindi sincere.
1: Yes. Sorry lang for compliance, no?
0: Yung parang sorry lang kasi nagawa ko.
1: Yes.
0: Tapos uulitin na naman. Di ba?
1: Yung parang sorry lang kasi nasaktan kita pero hindi niya sasabihin kung ano yung rason ba't niya ginawa yon. Di ba? Yung parang wala, for compliance nga lang. No?
0: Yung parang,
1: kailangan ko kasing mag-sorry. No?
0: Parang, yung parang obligation mo lang ba na,
1: yes,
0: mag-sorry ka? O hindi ka sincere kasi,
1: yes,
0: yan, alam mong nagawa mo na, alam mong na kumbaga na bulgar na or nalaman na, kaya magsusorry ka na lang.
1: Yes.
0: Ganun.
1: Ang importante siguro doon is yung may pagbabago.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madaling magsabi ng sorry, pero mahirap panindigan yung pagbabago,
0: yes,
1: after noon, no? Actions talaga yung pinakamalakas na proof, no? Sabi nga nila, actions speak louder than
0: words.
1: Ayun.
0: Yes. Pero minsan, kumbaga, maraming nagsasabi na action speaks louder than words, pero hindi naman pinaninindigan ng mga tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? Puro din sila naman salita pero hindi pa rin nila pinapanindigan,
1: yes,
0: ganun.
1: Kaya nga pag may tinatanong akong isang, ano yung love language mo? Top 3 o top 2 love language, sasabihin nila words of affirmation. Tapos yung pangalawa doon is acts of service.
0: Oo.
1: No? Kasi hindi pwedeng puro words
0: lang.
1: Dapat may actions. If top 1 yung action,
0: times.
1: Pangalawa yung words of affirmation.
0: Oh, kasi hindi naman puro ano, papaasahin
1: balance
0: mo lang.
1: Balance yan eh. Oh, they go together. Oh,
0: dapat 50-50 lang.
1: Yes.
0: Pero alam mo, minsan, mas nakakatakot pa yung mga taong sanay na maghingi ng sorry.
1: Yes.
0: Ano? Kasi parang naging routine na lang sa kanila. Sasaktan ka muna, tapos after ilang days, babalik ulit na parang walang nangyari. Yun yung sinabi ko kanina. Na sige, nagsasorry ka, pero uulitin mo na naman.
1: Yes.
0: Ano ba? Like, nagsasorry ka kasi nalaman ko na naman na ginawa mo, tapos after yes. ilang days, gagawin mo na naman. Yes. Nagsasorry ka kasi alam mong nangyari na naman uh-huh. at uulitin mo na naman.
1: Grabe, nangungusog yan na si DJ Hana, babe. Feeling ko talaga. Nanugod ito.
0: Uy, wala yung pinaghuhugutan. Yes.
1: At
0: kasi, parang na, kumbaga, bilang babae, di ba? Sobrang sakit din naman na maranasan yun bilang sa ibang babae din na nakakaranas sila sa kung mapapartner pa man yan, mapakaibigan pa man yan na puro sorry pero hindi pinaninindigan yes. yung sorry nila, yung forgive.
1: Yung sasabihin lang na ano, sorry pero uulitin pa rin.
0: Kasi alam mo, alam nilang pinatawad sila. Kaya kapag paulit-ulit na lang ginagawa tapos pinapatawad at pinapatawad sila ulit, gagawin at gagawin nila yes. ulit kasi alam nilang pinapatawad sila yes. ng paulit-ulit.
1: At doon, no, doon mo marirealize na hindi lahat ng apology sincere.
0: Mm. Yes.
1: Minsan ginagamit na lang yung sorry para hindi sila mawala sa buhay mo.
0: Oo.
1: Totoo yun. Pero kapag walang effort magbago,
0: yes.
1: parang empty words na lang lahat.
0: Tama.
1: Alam mo, DJ Hana, babe, may ano eh, may sinabi sa akin noon yung mama ko na
0: oh.
1: pag yung isang tao, may ginawang masama sa'yo tapos
0: Uh-oh.
1: Hinayaan mo lang na mangyari yun
0: Uh-oh.
1: Tapos ano, mag-sorry sila tapos gagawin nila ulit Uh-oh. Sa'yo parang sabi ng mama ko na parang hinahayaan mo lang yung sarili mo na tratuhin kanila ng
0: yes,
1: ganyan
0: tama
1: kasi
0: nga.
1: you accept what you tolerate
0: yes Uh-oh. You tolerate what you accept
1: yes
0: tama ba basta ganon
1: you kasi, accept Uh-oh. You tolerate basta tinatanggap mo
0: hindi kasi ganon naman talaga eh di ba kapag nakikita ng mga tao na paulit-ulit mo silang pinapatawad
1: yes.
0: paulit-ulit na rin nilang ginagawa yung routine na yun kasi alam nilang
1: parang nawawalan ka ng self-respect no
0: yes oo kasi alam nilang paulit-ulit mo silang papatawarin at paulit-ulit din nilang gagawin kasi alam nila
1: yes.
0: na
1: hinahayaan mo na lang na okay na lang sa'yo
0: tas parang alam nila na kaya ko tong gawin ng paulit-ulit kasi parang pinapatawad
1: parang
0: lang din
1: you
0: naman.
1: Give them the ano the
0: privilege
1: Pwede din. Na parang gawin ulit sa'yo ng paulit-ulit kahit gano'n mo pa kabeses ulitin.
0: Pero honestly, kasalanan din natin kung bakit paulit-ulit din tayong sinasaktan. Ano? Kasi, mahal natin yung tao. Kaya, umaasa tayo na baka magbago pa sila. Kahit obvious na nasasaktan na tayo. Kasi yun naman talaga, paulit-ulit tayong nagbibigay ng chance para makita pa lang natin kung kailan sila magbabago. Pero puro tayo expectations na magbabago sila pero wala naman. Mas nagiging worst lang, 'di ba? Parang nag-expect ka sa wala. 'Di ba? Sobrang sakit nun na nag-expect ka ng paulit-ulit na forgiveness na binibigay mo sa kanila tapos nag-expect ka ng pagbabago pabalik pero paulit-ulit din pala nilang ginagawa pero ginagaslight mo pa rin yung sarili mo na ay hindi okay lang to kasi mahal
1: ko
0: siya.
1: Pero ano DJ Hanabe, masama yun no yung yung parang
0: too much forgiveness
1: marupok
0: is
1: ka na. Pwede yun.
0: Ano ba, too much forgiveness is also Pero ikaw, ano, DJ Jules?
1: Ako ano eh?
0: Nagpo-forgive ka ba pala?
1: Mapagmahal ako, pero hindi yung sobrang, okay, sige, pwede mo akong tratuhin ng kahit anong gusto mo kasi
0: okay.
1: mahal kita. No, hindi ako ganun. May boundaries lagi. Lahat yan eh,
0: oh,
1: di ba? Lahat
0: yes.
1: ng tao sa buhay mo may boundaries yan.
0: Yes, tama.
1: Yung kaibigan mo na ano, kahit forever na kayo magkasama, hanggang dito ka lang.
0: You also need diba? To have self-respect,
1: yes.
0: di ba? Pero ikaw, naniniwala ka ba sa ano? Sa second chance?
1: Oh naman.
0: Naniniwala. Oh, naman. Pero hanggang second chance lang.
1: Oh, wala nang third chance.
0: Wala nang third chance. Kasi yung mga tao, sinasabi nila, naniniwala ko sa second chance, pero ilang beses na nila binigyan ng chance. Kapag second chance kasi yung sinasabi. Pangalawa lang, hindi na yung sobra-sobra, di ba?
1: Yes.
0: Kasi yun nga.
1: Kasi nga, ano, DJ Hanabe,
0: parang
1: mahirap bitawan yung taong naging malaking parte ng buhay mo.
0: Yes. Oh.
1: Kahit toxic na minsan, ha? Kahit toxic na minsan, kumakapit ka pa rin sa memories.
0: Ayun.
1: No? Umaasa ka sa version nila na mabait at okay.
0: Kasi yun nga, ginagaslight mo yung sarili mo na ano, na okay pa to, na kaya pang magbago to. At saka, kumbaga, nanghihinayang ka na lang kasi sobrang dami nyo ng memories.
1: Yes.
0: Kaya ganun.
1: Minsan, no, ewan ko, ako lang ba? Or like, pag may friend ka, hindi lang kasi naman to sa relationship na romantic, no?
0: Oo.
1: Kapag may
0: friend... Uma-apply din to sa iba.
1: Yes. Mm-hmm. Kapag may friend ka na sobrang tagal nyo ng friends, tapos may ginawa siyang paulit-ulit na, tapos mm-hmm. lagi mong kino-confront, pero...
0: Hindi naman...
1: Hindi nagbabago. Tapos parang gusto mo siyang i-cut off, pero...
0: At the same time, may
1: pero memories na lang yung nag-stop sa'yo from ano, from cutting her off.
0: Pero masama.
1: Pero wala akong pinaparinggan. Masama, parang wala lang.
0: Masama din yun kasi ano, kasi parang nasasaktan ka na sa sarili, nasasaktan na yung sarili mo to the point na madudurog yung sarili mo sa paulit-ulit na lang na confrontation pero walang pagbabago, diba?
1: Correct ka dyan, DJ Hannah.
0: Pero alam mo, DJ Jules, ang sakit, no? Na yung mahal mo yung potential nila pero hindi yung current treatment nila sa'yo. Diba? Kaya minsan, nalilito tayo kung dapat pa bang magstay o tuluyan ng umalis.
1: Yes.
0: Diba? Parang ganun na lang na...
1: Minsan napapaisip ka na lang kung ano, magstay ka pa ba? Iwan mo na ba?
0: Oo, yung...
1: Diba?
0: Nagkakaroon ka na ng, ano, ng confusion sa isip mo na nasasaktan na ako, napapagod na ako, iiwan ko na ba? Pero meron ding... Yung parang nag-aawa yung utak at yung puso mo.
1: Yes.
0: Diba? Kasi ganun yun eh. Hindi mo alam kung sinong susundin mo. Yung puso mo ba o yung utak mo? Diba?
1: And ano, sometimes no, DJ Hannah Babe, we have to accept that love alone is not enough.
0: Yes.
1: No? Kahit gaano mo pa kamahal yung tao, kung wala namang respeto at consistency, mapapagod ka rin talaga. Yun na nga no, DJ Hannah Babe, kailangan talaga equal. Hindi pwedeng respeto lang, hindi pwedeng consistency lang. Dapat respeto and consistency.
0: Kasi
1: they kung, go both together.
0: Oo, kasi so, both kung together, walang consistency pero may respeto,
1: pwede yun. Pwede.
0: Pwede naman.
1: Pwede yun.
0: Pero yung consistency, kasi hindi naman natin makikita kung talagang okay lang na may respeto. Okay, sabihin natin may respeto, pero ang pagmamahal ba? Meron. Yes. Diba? Tapos kung wala namang respeto at may consistency, hindi din. Kasi, kumbaga, kinakaya-kaya ka na lang niya. Kumbaga, kaya ka na niyang, ano, for example.
1: Tapos, like, harap-harapan ka ng sinasaktan.
0: Oo, no? Diba? Hindi rin yung tama.
1: Yes.
0: Diba? So, kailangan talagang 50-50 siya.
1: Yes, hindi, dapat talaga.
0: Hindi dapat
1: together.
0: Mawawala hindi yung consistency.
1: Hindi pwedeng isa lang,
0: oo,
1: yes.
0: Ganun. Pero, may mga tao rin naman, ano, DJ Jules, na hindi marunong humingi ng sorry. Pero, kita mo sa actions nila yung regret. Yung tahimik lang, pero bumabawi talaga sila through actions, ano. At minsan, mas meaningful pa yon kaysa sa madaming salita.
1: Mm-mm.
0: May kilala ka bang ganun na hindi never siya nag-sorry pero
1: meron.
0: Nakita mo through actions, through ano, sa pag-treat niya sa'yo, ganun.
1: Yes. May friend ako noon na hindi siya, ano, hindi siya verbal. Oo.
0: Verbal. Ay,
1: pwede.
0: Uh-oh.
1: Hindi siya true words.
0: Oo.
1: Lagi siyang, ano, one time, hindi naman paulit-ulit, pero like, may isang time na may nagawa siyang masama sa akin. Tapos, never akong nakarinig ng sorry, ah. Pasensya
0: pero nag-confront
1: na.
0: Ka.
1: Pero, hindi din ako nag-confront.
0: Okay,
1: kasi
0: so
1: gusto parang, ko, ako
0: i-realize
1: kasi,
0: mo
1: yes,
0: sa
1: ako
0: kanya.
1: Yung type of person na parang, ano, dapat ikaw yung mag-sorry kasi alam mo yung kasalanan mo. Ayokong mag-sorry ka, mag-sorry
0: dapat,
1: ka!
0: dapat ano, hindi mo ipapakita.
1: Tapos siya yung friend ko na, hindi siya nagsasalita na sorry, pasensya na. Pero, so actions niya nilalabas, no? Yung parang, ano, yung mga gusto niya sa buhay, binibigay niya sa akin.
0: Oo.
1: Parang, ini-spoil niya.
0: Pinapakita niya na. Pinapakita niya na. Ito yung way of my, ano,
1: pero,
0: regret.
1: Pero, ako kasi may words of affirmation talaga ako.
0: Kahit
1: like, pwede
0: na,
1: mo ako mautong.
0: Kahit na ano. Kahit na, kumbaga, pinapakita niya through efforts or through actions. Iba pa rin talaga kung mismong words ang pinapakita niya through, ano.
1: Yes. Kasi DJ Hannah Babe, madaling salita. Madaling magsalita kapag emotional yung moment. Totoo yun.
0: Naman. Oh.
1: Pero yung consistent effort after the issue, yan yung mahirap gawin. Oh. Diba?
0: Oh, tama.
1: Doon talaga nasusukat yung kung sincere yung tao.
0: Oo, kasi,
1: totoo yan, no? Totoo
0: kasi
1: yan.
0: Ano, alam nilang nagkaroon na sila ng kasalanan. At hindi nila alam kung paano ba mababalik sa dati.
1: Yes.
0: Kung paano ko ba i-work out to ulit.
1: Yes, kasi kapag nasa situation ka, no, DJ Hannah Babe, madali lang magbigay ng promises.
0: Mm-hmm.
1: Madali mang ako na magbabago na ako, hindi ko na uulitin yon. Pero being consistent after the issue, mahirap gawin yun.
0: Yes, sobra.
1: Yung parang hindi mo na uulitin.
0: Oh,
1: yung temptation na na magkasala, diba?
0: Tapos, diba, mag-forgive ka, tapos natatakot ka na, ano, magta-trust pa ba ako?
1: Let's magkaka-trust talaga. Issues ka talaga.
0: Oo.
1: Depende talaga yun.
0: Depende din naman sa situation.
1: Yes.
0: Pero, lagi ka talagang may ano, lagi ka talagang may duda after that incident,
1: yes.
0: After that, ano, that forgiveness na ginawa mo.
1: Tapos, kasi, DJ Hannah, babe, hindi mo rin malalaman kung sincere ba siya or ano ba, diba?
0: Hindi mo, kasi hindi naman natin hawak ang nararamdaman ng tao, diba?
1: Yes.
0: So, hindi natin alam kung ano ba.
1: Depende na lang kung nakikita mo sa mata mo yung, sincere to.
0: Oo, diba? Pero minsan, ano, DJ Jules, naiisip ko rin, bakit kaya may mga taong sobrang hirap magpatawad?
1: Mm.
0: Ano? Feeling ko kasi dahil natatakot silang maulit yung pain. O parang once mawalan ka ng tiwala, ang hirap na ibalik.
1: Yes. Diba? At valid yun, no? Mm-hmm. DJ Hanabe. Valid yun.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman lahat pare-pareho mag-heal, no? May mm-hmm. ibang mabilis, may mm-hmm. ibang bukas okay na, oh. Diba? May iba namang 3 years na, tagal na nun ah.
0: Oo,
1: diba?
0: Yung parang nag-asawa't yes. lahat-lahat, andun pa rin yung pain.
1: Yes. Diba? Yung iba mabilis makarecover, yung iba matagal talaga bago mm-hmm. muling mag-open up sa tao. Mm-hmm. And that's true, diba?
0: Yes.
1: And that's okay.
0: Pero
1: diba?
0: Wala naman kasing, walang race para maging
1: yes.
0: okay ulit, diba?
1: Hindi karera kasi ang pag-heal.
0: Mm-hmm. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon.
1: Yes.
0: Kung paano ka nasaktan.
1: Nakadepende sa sugat,
0: yes.
1: sa lalim ng sugat.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Oo. Kasi yun naman talaga.
1: Yes.
0: Hindi dapat tayo magdedepende sa kung... Kasi yung iba, sasabihin nila na sobrang tagal na nangyari, bakit hindi ka pa rin okay? Huwag mo dapat sabihin yun. Instead na...
1: Parang annoyed. Ini-invalidate mo yung tao pag sabihin mo yun. Eh.
0: Oh, kasi hindi mo naman alam kung ano ang nangyari eh. Hindi
1: yes.
0: mo alam kung
1: wala
0: bakit...
1: Wala kang idea.
0: Mm-mm, kaya dapat...
1: At kahit may idea ka, no, huwag ka na magsalita.
0: Oo.
1: Huwag ka nang manakit. Kung
0: oo.
1: Wala kang magandang sasabihin, shut up.
0: Kasi hindi mo alam kung paano siya naghirap
1: yes.
0: sa situation na yun.

0: Pero alam mo, DJ Jules, ano, may mga point din naman na kailangan natin matutong mag-let go para sa sarili natin. Hindi para sabihin, okay na ginawa nila. Kundi para hindi tayo forever nakakulong sa galit. Diba?
1: Yes. Kasi kapag sobrang kinikim-kim mo yung pain, ikaw rin yung mahihirapan eventually.
0: Oo.
1: Parang bit-bit mo araw-araw yung bigat, yung sakit, yung lalim. Kasi nakaka-drain siya emotionally.
0: Oo, kasi though ano, hindi naman talaga natin alam kung bakit hindi natin ma-let go easily yung pain. Pero sometimes, kasi kapag mas matagal, iniisip lang natin yung nangyari, mas matagal tayong mag-heal. Instead, we need to help ourselves to heal of the parts that it hurt us.
1: Paano natin tutulungan yung sarili?
0: Kasi ano, hindi ito at piece of advice lang naman to. Pero hindi kung hindi applicable para sa iyo, edi no, 'di ba? Pero kasi yung ibang tao na sobrang tagal na ng sakit. Though hindi naman natin alam kung gaano kasakit yung nangyari, pero kahit sobrang tagal na nung sakit, iniisip pa rin nila na masakit pa rin, na parang nasa day zero sila. Kaya, hindi sila nakakapag-move forward kasi iniisip at iniisip pa rin nila yung sakit na naramdaman nila from day zero. Kasi, eventually, kapag tumagal na, dapat you need to help yourself to go out of that pain. Diba? Kaya ganun yun. And, yun. Ha? So ayun. Yun lang naman yung piece of advice ko. Kung hindi naman mag-work sa inyo, okay lang. Pero yun talaga yung gusto kong sabihin sa inyo. Lalo na sa mga nakikinig ngayon na hindi pa nakaka-move forward, try it. Kasi malay natin, 'di ba? Makapag-move forward kayo. Huwag na huwag yung iisipin yung sakit na nangyari sa inyo simula nung naramdaman nyo yun. Like parang day zero pa lang sa healing process nyo. Parang day zero pa rin kayo until now na years na yung
1: kaya,
0: dumaan.
1: We can't really judge sa experience ng isang
0: yes.
1: tao.
0: Pero kapag hindi mo kasi, yun nga, yung sinabi ko.
1: Don't judge the book by itself.
0: Pero kapag hindi ka kasi mag-move forward sa isang sitwasyon, ikaw din ang makukulong sa sitwasyon na yun.
1: Yes.
0: Diba? Kung hindi yun mag-work sa'yo, eh it's okay. Pero kung hindi mo iisipin at iisipin mo yung kapakanan ng sarili mo, why not? Baka one day, mawala na lang pala yung sa isip mo yung sakit. Diba?
1: Pero ano no, wala namang race.
0: Oh, wala namang race, diba?
1: No.
0: Yun yung sinabi
1: we
0: namin.
1: We heal at our own pace.
0: Yes. Yun lang naman
1: kanya-kanyang
0: yung sinabi namin.
1: Kanya-kanyang takbo lang
0: oh,
1: po.
0: Oh.
1: Kung takbong pogi, edi wow.
0: Hindi, kasi ano, iba-iba naman tayo ng healing.
1: Yes.
0: Diba? Kung para sa'yo, nag-heal ka sa mga parts na kailangan mo munang
1: yes.
0: gawin to, edi go. Diba? Pero
1: kung
0: yung...
1: Kung para, kasi diba minsan, yung mga coping mechanism natin iba-iba. Kung sa akin gumagana, baka sa iyo hindi.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Kaya yung sinabi ko, kung hindi sa inyo gagana, okay lang, pero at least we tried.
1: Yes.
0: 'Di ba? So ayun, magbasa muna tayo ng comment.
1: Excited na ako sa mga nag-comment kasi mga favorites ko.
0: Sabi ni Riani Angel Cornico,
1: "Adoy, tagos kaluluwa."
0: Parang nakaka-relate siya ngayon.
1: Yes.
0: Na. Ano, may pinaghuhugutan
1: ka ba, Riani? Kailan ba tayo magpapatawad, Riani?
0: Si Miss Carmela.
1: Uy.
0: She, ano.
1: Paborito ko to.
0: I miss you, miss. Kaglilisto, hi.
1: Thank you
0: naman,
1: po.
0: Naman, sano ka na
1: din mabalik. Babies.
0: Yes. Oo.
1: Andy Abiena, grabe a hustle.
0: Kay Nano,
1: good.
0: Nano nga, grabe a hustle. Nagparapamati ka man din eh. Ayun, sabi ni Kuya Mark Balandray, dahil natutuwa ako sa inyo, deserve nyo ng star.
1: Thank
0: salamat
1: you po,
0: ha. Salamat ha sa star. Kaupay mo. At least may star tayo.
1: Yes.
0: Oh. 10 cents. Ayun, thank you po sa star. Ayun. So mamaya, no, DJ Jules, sa pagbabalik natin,
1: ay magkukwentuhan ulit tayo. Ayun.
0: Yun.
1: May sender tayo na... Babae na ulit, DJ.
0: Babae siya ulit?
1: Yes. At nagpa-name drop siya, ha?
0: Ay!
1: Yes.
0: Talaga?
1: Yes.
0: So, ayun na. Excited na ako marinig ang kanyang kwento mamaya. At bago tayo pumunta, no, sa sender natin.
1: Girl.
0: Nating girl.
1: Yes.
0: Tungkol sa kanyang kwento, ay pakinggan niyo muna ang isang kantang. Talagang... relate sa topic na to.
1: Magbabalik muli kami.
0: Yes, at sa pagbabalik namin, ilalahad namin ang istorya ni ate tungkol sa when and when not to forgive.
1: See you.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampa-sage-y!
1: Pampa-macho!
22: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: So ayun ano, nagbabalik po kami muli ni DJ Jules.
1: Hello everyone.
0: Yes, and good evening na po sa ating lahat.
1: Good evening na, kanina good afternoon.
0: Yes, so ngayon good evening na. At yun po ang inyong kantang napakinggan ano. Nakakaano talaga siya.
1: Nakaka-touch.
0: Oo, na parang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko na. Hindi naman ako related sa topic na to ngayon, pero bakit nasasaktan ako?
1: Alam mo, diba? May epekto talaga ang kanta.
0: Oo. Kasi parang
1: kahit wala ka namang dinadamdam, basta may sad song, iiyak ka talaga.
0: Oo, lalo na yung parang sobrang damang-dama mo yung lyrics na yun. Yes. Na hindi ka naman broken, pero napapabroken ka lang dahil ganun. Ayun ah, so good evening po sa ating lahat. At nagbabalik po kami muli ni DJ
1: Para
0: Jules.
1: Sa story.
0: Yes. At yun ano, bago po kami magsimula sa istorya natin ngayong gabi, ang oras muna natin ngayon, DJ Jules, ay...
1: Ang oras natin ngayon ay 6:22 PM. This time check is brought to you by Best Green Cafe na matatagpuan sa bawat pharmacia sa bayan ng Katarma.
0: Ayun na, so good evening po ulit sa ating lahat. At bago ulit tayo pumunta sa ating ilalahad na storya ngayong gabi, check muna natin ang comment section kasi parang
1: ayun.
0: Dumaming. Ayun na, sabi daw ni ano, ni Sexy Rocky, sabi niya. Stars naman kayo dyan, mga kabandera. Ayun na. Ayun, nag-ano siya. Isendan nyo naman kami dyan ng stars. Kahit ilan lang yan. Sabi naman ni Kuya Mark, Nano, mag-send ako true star. May sulod pa akmaya. Go! Pag-send dida. Ubusan. Sulod sa Maya. Eme. Ayun. Good evening din daw po. Shoutout po sa amin sa Las Navas, Barangay Bulaw. Ayun. Good evening po sa'yo, ma'am.
1: Umabot uli tayo sa Las Navas.
0: Yeah, Las Navas. Las Navas. Ayun. Good evening po sa'yo, ma'am Alma Durin. At sa lahat po ayun. Ng mga taga Barangay Bulaw, Las Navas, yes. Northern Summer.
1: Ayun. At may nag-chat sa akin, nag-PM at dahil nahihiya siyang mag-comment dito.
0: Sino yan?
1: Shout out daw po.

0: puno ng ano. Ayun, puro tawanan kami today.
1: Pasensya na, may nagugulo kasi. Ayun. So late na. So, ito naman guys, ano ulit, mga truth seekers. Ang nag-send sa atin or ang sender natin ngayong gabi ay sobrang bagay talaga ulit sa ating topic ngayong gabi, ano, DJ Jules. At honestly, galing ito kay Candy, ano, ang pangalan niya ay Candy. Sabihin natin ang pangalan niyang Candy. At honestly, ano, DJ Jules, habang binabasa ko siya, parang ramdam ko talaga yung sakit at betrayal.
0: Binasa uli muna ni DJ Hanabi bago niya sabihin dito. Para at, in-edit.
1: Oo. Kasi minsan, hindi lang partner mo yung kayang manakit sa'yo.
0: Correct.
1: Minsan, pati closest friend mo pa. Closest na yun. Hindi yun closer, hindi closing, kundi closest talaga.
0: At alam mo, no, DJ Hanabi, yung mas masakit dun.
1: Ano?
0: Kapag yung taong nagtaksil sa'yo, yung taong tinuring mong
1: Kapatid. Ayun.
0: Yes. Hindi lang basta friendship yung nasira, kundi yung years of trust at memories. Kaya eto na nga, basahin natin yung kwento ni Candy.
1: Sabi ni Candy, "Hi DJs, tawagin nyo na lang akong Candy."
0: Oo nga ni.
1: "May best friend ako na si Rina.
0: Rina.
1: At halos kambal na talaga turingan namin sa isa't isa. Simula grade 7 hanggang senior high school, lagi kaming magkasama.
0: Ayun. Pareho kami ng section halos every year. Pareho ng trip sa music, pagkain, pati pananamit. Minsan magkahubig na rin. Kapag may problema ako, si Rina agad yung una kong tinatakbuhan. At ganon din siya sa akin."
1: Ayun naman. At alam mo, yung ganong friendship, yung parang automatic ng parte ng buhay mo yung tao.
0: Yes.
1: Tipong hindi mo na nai-imagine yung school life mo nang wala sila.
0: Yes, may ganun ka ba, DJ Hanabi?
1: Oo.
0: Lahat nung, naman ata tayo.
1: Oo, simula kinder ako. My friend yes. na talaga akong simula hanggang ngayon. Oh. Yung kahit hindi kami mag-usap na sobrang tagal, kapag nagkikita kami ulit, ganun pa rin. Oh. Diba?
0: Yes, totoo. At kapag ganun nakalalim yung samahan, no, DJ Hanabi, parang imposible isipin na magkakaroon kayo ng malaking issue.
1: Oo.
0: Kasi kampante ka na safe yung friendship niyo.
1: Oo. Ituloy na nga natin ang istorya ni, ano, ni Candy. Noong grade 11 kami, nagkaroon ako ng boyfriend.
0: Ayun.
1: Mabait siya nung una. At sobrang supportive niya sa
0: akin. Ano na kaya? Hindi na ba siya mabait ngayon?
1: Nung una lang daw. Pinakilala ko rin siya agad kay Rina. Kasi gusto kong close kaming tatlo.
0: Mm-hmm. Parang familiar to.
1: Parang fishy to.
0: Ayun. Actually, naging okay naman lahat sa umpisa. Lagi kaming sabay kumain, sabay umuwi minsan. At minsan pa nga inaasar kami ng classmates namin na parang power trio daw kami.
1: Muna.
0: Parang familiar yung mga kwentong trio-trio
1: trio
0: na yan.
1: Parang may kilala tayo dyan, DJ Jules. At alam mo, minsan doon talaga nagsisimula DJ Jules. Kapag sobrang kampante ka, hindi mo namamalayan na may mga bagay nang nangyayari sa paligid mo.
0: Yes. Totoo yan, no, DJ Hanabi. Kasi minsan, hindi mo namamalayan na what if, ano, hindi talaga friendship yung habol ng isa. Ganon. Pero hindi natin malalaman.
1: Iba na pala yung gusto nila.
0: Yes.
1: Oo. At alam,
0: Pero syempre bilang kaibigan, no, hindi mo naman agad iisipin yung worst. Kasi nga kaibigan, diba?
1: Oh, hindi mo naman talagang i-expect na.
0: Yes, kasi nagtitiwala ka, diba? Nagka-trust ka. At kapag mahalaga sa'yo yung tao, hindi mo siya agad pagdududahan.
1: Oo naman, kasi matagal mo siyang

0: Matagal mo na kasi siyang naging kaibigan eh. Imagine, from being friends nung bata pa kayo hanggang sa naging senior high school na kayo. Diba?
1: Mm.
0: Sabi pa nga ni Candy, ano, minsan, napapansin kong masyadong close si Rina sa boyfriend ko.
1: Ayun!
0: Pero,
1: ang haba na,
0: ayun! Ang haba nun ah! Pero, iniisip ko daw, na lang na, baka friendly lang talaga sila.
1: Hindi!
0: Baka friendly!
1: Hindi! Oh. Hindi! Magwawala ako dito, DJ Hana, babe.
0: Ayoko rin maging toxic girlfriend.
1: Hindi. Tama yung... instincts
0: ang
1: talaga.
0: Ang instincts ng isang babae, susundin na susundin mo talaga kasi yes. Alam mong may mali na yan.
1: Yes, ayun. May mga pagkakataon na parang mas updated pa si Rina tungkol sa boyfriend ko kaysa sa akin.
0: Ano ba yan?
1: Pero dinidismiss ko lang lahat kasi ayokong masira friendship namin dahil sa overthinking.
0: Ang sakit nung part na yun.
1: Pero feeling ko, no, kung ako siguro si Candy, hindi ko kaya yun.
0: Yung parang nakikita mo ng...
1: siguro, ayan, sige. Sige na nga, parang kasi ano, eh, toxic girl.
0: Kasi ayaw rin naman talaga niyang kasi maging ang kalabasan. Yung instincts pala niya ay mali.
1: Kaya pangit nyo, no, DJ Hana, babe. Yung parang magiging... ipapaklose mo yung boyfriend mo sa isang friend mo. Kasi pag masira yung ano, pag mag-ano kayo, halimbawa, may something na issue na mangyari... pwede, may possibility na mawawala sa you both. Oh,
0: pero alam mo, pero alam mo DJ Jules, hindi mo 'yun magiging kasalanan. Magiging kasalanan 'yun nung boy at nung girl. Kasi wala namang problema kung maging close kayo ng friend mo at yung boyfriend mo. It depends on how they treat
1: siguro
0: each other. Kasi alam nila pareha silang alam nila kung hanggang saan lang sila o kung may boundaries lang
1: yes
0: sila. Sila na mismo ang mag-iisip niya na boyfriend to ng kaibigan.
1: Yes.
0: Nasa alam ko kung hanggang
1: yan
0: saan lang
1: diba
0: ako.
1: Alam nila
0: kasalanan
1: yan
0: nila kung sisirain nila yung pagkakaibigan nila o ang pagiging mag-partner nila,
1: yes,
0: diba?
1: Yes. Totoo yan.
0: Ayun. Ang sakit din nung sa part na yun na DJ Jules kasi obvious talaga na may instinct na si
1: yes
0: Candy.
1: Yes, correct.
0: Pero pinili niya pa rin magtiwala. Minsan kasi ay... ayaw natin paniwalaan yung red flags kapag mahal natin yung tao.
1: Oo, oo. Totoo yan, no? Kapag ano, kapag in love ka, nagbubulag-bulagan ka. Not me! Not me!
0: Ay, not me ka agad?
1: Yes.
0: Dinay-dinay ka agad?
1: Kasi tapos, at minsan, takot din tayong magtanong. Kasi baka tayo pa magbumukhang praning o selosa. Totoo yan,
0: oo,
1: DJ Hana, babe.
0: Oo.
1: Kaya kinikim-kim na lang natin yung
0: yes
1: doubts.
0: Kasi iniisip, baka isipin ng boyfriend natin o ng partner natin na okay mo naman.
1: Yes.
0: Hindi naman ganun eh. Parang
1: yes
0: parang pinapalabas mo na
1: yes
0: ano. Pinapalabas mo na masama ako, ganun. Diba? So, parang mas okay nang kim-kimin na lang muna.
1: Yes.
0: Ganun, diba? Tapos, ito na nga yung turning story, no? Ang turning point ng story. Noong birthday party ng kaklase namin, masaya naman lahat nung una. Nag-iinuman, yung iba may karaoke, at kanya-kanyang kwentuhan.
1: Napansin kong matagal na wala si Rina at boyfriend ko.
0: Ayun
1: wait
0: na
1: lang, nabasa na kasi ito ni DJ Hana, babe. First time ko itong babasahin.
0: Ayun na nga.
1: Naisip ko, baka nasa labas lang sila o bumibili ng pagkain. Hindi ko pa rin pinansin. Ano ba, Candy? Gumising ka!
0: Dapat, hindi mo na hinayaan.
1: Yes,
0: na
1: true.
0: Alam mong nawala yung best friend mo at
1: so
0: yung close
1: true
0: ng boyfriend.
1: So true.
0: At yung best friend mong close ng boyfriend mo, pareha silang nawala. Dapat doon mo na pinaniwalaan yung
1: hindi, pero siguro, mo siguro kasi
0: minake sure niya muna.
1: May part pa rin kay Candy na baka, ay, wala yan.
0: Oo.
1: Diba? Siyempre kasi
0: ginagaslight
1: dalawang tao
0: pa rin yung sarili niya.
1: Dalawang taong pinagkakatiwalaan mo, yan
0: oo
1: mo iisipin mo.
0: Oo. At ito na nga, guys, dito na talaga nagsimula yung heartbreak ni Candy. Hinahanap ko yung boyfriend ko kasi gusto ko sana siyang yayain magpicture. Habang naglalakad ako papunta sa likod ng venue,
1: doon ko nakita si Rina at boyfriend ko na naghahalikan. What the heck?
0: Grabe no. Sobrang sakit.
1: So, oh my God, sa lahat ng sa lahat ng
0: story,
1: huwag ka na mag-send ulit, Candy, please.
0: Ito
1: lang
0: siguro yung pinakamasakit na ilahad nating story ano sa ating programa. Grabe.
1: Ang sakit. Huwag na natin ituloy.
0: Huwag na natin ituloy. Para
1: okay, simula po ngayon. Wala na po kayo.
0: Ano, pero di nga, DJ Jules. Grabe yun, no? Isang segundo lang tapos parang gumuhulahan.
1: Yes.
0: Ano? Yung taong mahal mo at pinagkatiwalaan mo.
1: Yes.
0: Parehas sumira sa'yo.
1: Ano? Yes. At masakit dun, no? Hindi lang random girl yung involved. Best friend niya mismo. Yes. Yung taong kasama niya halos kalahati ng buhay niya. Isipin mo yun, DJ Hannah Babe, no? Same school, same music taste. Ano ba?
0: Yung parang halos naging magkambal na daw sila kasi yes. Pati sa pananamit, pareha yes. Sila palagi. Yung alam mong...
1: Ikaw ba, DJ Hannah Babe? May ganyang experience ka ba?
0: Hoy, wala. May naging kaibigan ako pero hindi... Ah! Walang boys involved. Talagang nag-separate lang. Separate, ayun na nga. At sabi na nga ni Candy, parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Pakiramdam ko... Biglang huminto ang mundo ko.
1: Tapos, nung napansin nila ako, bigla silang lumayo sa isa't isa. Kita ko sa mukha nila yung gulat. Aba, syempre, no? Nakita mo na yung ano, yung may-ari ng...
0: Ang sakit nun, hindi ko ma-imagine kung ano ang nararamdaman ni Candy that
1: feeling
0: time.
1: Ko, ano, kung ako mixed yan, emotion. Nakapatay.
0: Uy, wag naman. Siguro mixed emotions siya. Kasi, si Candy, ah, based on what she told sa kanyang story.
1: Pwede yun.
0: Based sa kung ano ang nararamdaman niya doon sa unang instinct niya, hindi niya pa rin pinaniwalaan. Feel ko siya yung isang yung tipong babae na sobrang soft na kahit na nakikita mo na harap-harapan na may mga ebidensya na hindi na talaga okay, hindi mo pa rin pinaniwalaan yung sarili mo. Kasi, syempre, pinagkatiwalaan mo yung buong buhay mo na yun sa kaibigan mo. Tapos, hindi mo naman iisipin na aagawin ng best friend ko yung boyfriend ko, diba?
1: Yes.
0: Alam mo, yung klase ng sakit na kahit gusto mong sumigaw, wala kang mailabas na words.
1: Yes.
0: Ano? Kasi sobrang overwhelming nung betrayal eh. Yung naramdaman niya that time.
1: Yes.
0: Na nakita niya yung best friend niya at yung boyfriend niya na naghahalikan.
1: At DJ Hannah Babe, no? Minsan yung silence pa talaga yung pinakamabigat.
0: Ay, sobra
1: hindi
0: talaga.
1: Hindi ibig sabihin na kapag ano, maingay ka, yan na yung pinakamabigat.
0: Oo. Oh, oh.
1: Minsan talaga, yung silence na yung... nagdadala ng lahat ng sakit at bigat.
0: Akala natin yung mga laging nag-open up ng kanilang mga
1: kasi hindi mo alam kung anong uunahin mong isipin, no? Galit ba? Lungkot o disappointment?
0: Oo,
1: kasi kaibigan mo tapos boyfriend mo.
0: Sobrang sakit. Hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman niya ni Rina, no? At sabi nga ni Rina, ni Candy, tinanong ko si Rina, kung bakit niya nagawa sa akin yun. Nanginginig na ako habang nagsasalita. Pero instead na sumagot agad, umiiyak lang siya. Umiyak pa nga. Siya pa talaga yung umiyak.
1: Grabe ah. Grabe ka, Rina. Tama ka na.
0: Nalalamat na din si DJ Jules.
1: Naiinis na ako. Ayun. Yung boyfriend ko naman, paulit-ulit nagsasabi ng sorry.
0: Anong gagawin?
1: Pero lalo lang akong nagalit.
0: Ayun na nga.
1: Kasi, paano naging aksidente ayun yung nga. Nakita ko?
0: Hindi yung aksidente. Ano yun? Biglang ka lang ano?
1: Ano yan? Dumapo yung ano? Yung bibig mo sa kanya?
0: Yung biglang lumipad ka lang sa lips niya, ganun. Valid naman talaga yung reaction ni Candy, ano, DJ Jules. Kasi hindi lang yun simpleng misunderstanding lamang, ano. Nahuli niya mismo.
1: Yes, kasi hindi yun yung parang natapilok ka lang.
0: Oo.
1: Hindi yun ganung ano eh.
0: Oo.
1: Yung sitwasyon iba yun.
0: Oo.
1: At mahirap tanggapin yung sorry kapag fresh pa yung
0: pain.
1: Totoo yan. Lalo na kapag parehong importanteng tao sa'yo yung nanakit. Totoo yan, no, DJ Hannah Babe. Yung parang hindi mo alam kung ano yung mafe-feel mo. Halo-halo. Sobrang dami ng emotions na nafe-feel mo. Wala kang emotion na nafe-feel.
0: Yung parang gusto mong umiyak, gusto mong magalit, gusto
1: yes.
0: mong magwala. Pero hindi mo alam kung ano ang uunahin mo sa emotion na yun, di ba? Kasi, kumbaga, kung andun ka, parang bigla kang napa-freeze, biglang napahinto yung mundo mo. Sabi nga ni Candy,
1: yes.
0: napahinto yung mundo niya nung nakita niya yun. At sabi nga ni Candy, umiyak ako sa harap nila. Pero mas nangibabaw yung galit ko. Pakiramdam ko, ang tanga-tanga ko kasi pinagkatiwalaan ko silang dalawa.
1: Ayun
0: na nga.
1: Si Rina, paulit-ulit nagsasabing hindi raw nila sinasadya.
0: Anong hindi sinasadya ba yan?
1: At matagal na raw silang naguguluhan sa feelings nila?
0: Oh my God.
1: Matagal na?
0: Kaya pala, nung una pala. Ano?
1: Okay na. Okay, so wrap up na tayo.
0: Tapusin na po natin to. Ayoko na.
1: Grabe. Ang story natin today. Nagagalit ako.
0: Imagine hearing that from your closest best friend.
1: Tinuring mong kapatid ah.
0: Yung parang magkambal na kayo sa sobrang attached niyo sa dalawa, sa isa't isa.
1: Yes.
0: Parang habang nagsasalita siya, lalo lang nadudurog yung tiwala mo, no?
1: Yes. Kasi, ibig sabihin, habang okay kay Candy lahat, mm-hmm. may tinatago na pala silang feelings, no?
0: Yes.
1: Habang kumakain sila sa labas,
0: oh,
1: naghahawakan na pala ng kamay yung dalawa, no? Isipin mo yun?
0: Mm-hmm. Yung hindi mo man lang iniisip na bakit mas, ang tawag dun?
1: Magkatabi.
0: Yung hindi man lang siya na hindi man lang naging curious si ano si Candy bakit tumabi siya sa best friend niya,
1: yes,
0: kaysa sa kanya eh siya naman yung jowa,
1: yes,
0: 'di ba?
1: True.
0: At sabi nga ni ano, sabi na nga ni Candy, hindi ko na sila pinatapos magsalita. Umalis ako agad sa party habang umiiyak. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog buong gabi.
1: Ayun. Paulit-ulit kong iniisip kung saan ako nagkulang. Wow, ikaw pa nagkukulang. Ano, Candy, ah? Kung bakit nagawa nila sa akin yon? Ay, nako.
0: Napansin mo, no, DJ Jules, kapag nasasaktan tayo, minsan, sarili pa talaga natin yung sinisisi natin.
1: Yes.
0: Kahit tayo naman yung biktima. Bakit nga ba?
1: Siguro kasi, ano, parang, iniisip mo na baka kung may nagawa ako, hindi nila gagawin yun.
0: Oo, diba?
1: Pangit. Totoo, parang automatic nating hinahanap kung ano yung mali sa atin. Kahit ibang tao naman talaga yung nag-desisyon manakit.
0: Mm-mm.
1: That's true, no? Kasi minsan, kapag may mga nagawa sa ating mali yung isang tao,
0: yes,
1: automatic mong iisipin. Parang muscle memory natin na, baka there's something wrong with me.
0: Oo, no? Na parang no, mas iniisip mo pa yung
1: instead
0: mga
1: of thinking
0: imperfections
1: na,
0: mo kaysa sa
1: yes, instead of
0: naging
1: thinking
0: kasalanan,
1: na
0: no?
1: Baka malay mo sila yung may mali. Lagi mong iniisip na, baka ako. That's weird.
0: Ang sakit din, no?
1: Yes.
0: At yun na nga, sabi ni Candy, after nung incident, hindi ko kinausap si Rina ng ilang linggo.
1: Ay, dapat lang.
0: Dapat lang talaga. Dapat, ano, magiging marupo ka pa dyan. Kahit sa school, iniiwasan ko siya. Ang hirap kasi, bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko yung nakita ko.
1: Yung boyfriend ko naman,
0: pilit
1: pa rin humihingi ng chance, pero hinihiwalayan ko na siya. Hiniwalayan ko na siya agad. Hindi ko na kayang ibalik yung trust.
0: Grabe, ano? Like, ilang weeks nang after nung incident na yun, ano, bumalik ang klase at ayun, hindi pinansin ni Candy si Rina, pero
1: kung ako hindi ako papasok.
0: Pero si Rina, hindi man lang siya nag-approach kay Candy para lang sana magpatawad o mag-explain, talagang hinayaan lang din niya na yun, mangyari yun, na okay na yun kasi nakita na ng best friend niya. Hindi man lang niya hinabol, hindi
1: yes,
0: man lang niya ano, hiningan ng pagpatawad, 'di ba? And honestly, ano, DJ Jules, understandable naman talaga 'yon. Kasi once masira yung trust, sobrang hirap na niyang buuin ulit.
1: Yes, diba? Totoo 'yan, no. Kasi hindi madali, mahirap na nga iano maggumawa ng trust.
0: Tapos sisirain mo lang.
1: Hirap noon. At minsan, kahit gusto mong ayusin, hindi na talaga pareho yung pakiramdam pagkatapos ng betrayal.
0: Oo,
1: totoo yan, no?
0: Kaya ito na nga yung sinasabi natin kanina nga, na iba-iba yung situation natin ng pagpapatawad. Kaya mahirap talagang magpatawad ng sobrang bilis kasi nakadepende yan sa kung ano ang nangyari. At sabi na nga ni Candy, lumipas yung ilang buwan at si Rina yung unang nag-message sa akin. Mahaba yung apology niya at sinabi niyang willing siyang gawin lahat para mapatawad ko siya.
1: Hindi ko kakayanin yun, yung konsensya ko, no? Yung parang pagkatapos kayong maglampungan sa harapan
0: alam
1: ko.
0: Alam mo, eto na nga yung sinasabi mo kanina, DJ Jules, na action speaks louder than words.
1: Yes.
0: Diba? Na hindi mo kaagad dapat paniwalaan yung mga sinasabi niya. Kasi makikita mo yan eh, kung talagang magbabago yan para sa'yo. Diba?
1: Yes. So, ayun nga, sabing ni Candy, sinabi rin niya na wala na raw sila nung ex-boyfriend ko dahil na-realize niyang mali yung ginawa nila. Dapat lang.
0: Oo nga, dapat nga lang ma-realize niya yan. Alam mo, minsan, doon papasok yung tanong na, kapag nagsisisi na yung tao, sapat na ba yun para patawarin mo sila? Ikaw ba, DJ Jules? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Candy, kapag nagsisisi na yung tao o kapag nagsisi na si Rina, sapat na ba yun para patawarin mo silang dalawa si, ng best friend mo at
1: hindi,
0: ex-boyfriend mo?
1: Hindi talaga ako. May linyahan kasi, di bang ano? Forgive and forget. Ako hindi talaga ako marunong mag-forget.
0: Forget.
1: Forgive pwede pa. Pero papatawarin yung, kita pero hindi na kita kaibigan.
0: Oo.
1: Siguro kung nasa posisyon ako ni Candy, okay, sige, okay tayo.
0: Kita.
1: Papatawarin kita pero hindi na tayo magiging kaibigan.
0: Sa dati. Hindi yes. na yung pareha sa dati. Kasi yun nga.
1: Hindi na kita kikilalanin.
0: Tama yung point ni DJ Jules. Ano? Kapag nasa sitwasyon din ako ni Candy, naniniwala din kasi ako sa forgive but don't forget.
1: Yes.
0: Lalo na sa ganitong sitwasyon. Kasi sobrang sakit at yung betrayal na ipinaranas nyo sa akin, bakit sasabihin mong gagawin mo ang lahat para lang maibalik natin ang dati? Kung talagang alam mong natatakot kang masira ang friendship natin, bakit ginawa mo yun?
1: Yes.
0: Nung una pa lang.
1: Kasi ano, DJ Hana, babe, no? Ano, nowadays, lahat ng tao, halos lahat ng tao ang kilala ko, yung mga tao ngayon parang ano lang, hindi na nila iniisip yung mga ginagawa nila. Yung parang kesyo ganito lang.
0: Oo. Yung parang yung
1: kikilos kasi lang ano, yun na nga yung ano, think before you act.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung lahat ng actions natin may consequences yan eh.
0: Yung parang mabilis na lang sa kanila gumawa ng isang kasalanan.
1: Yes.
0: Kasi alam nilang ano, alam nilang mag-expect sila na papatawarin sila yes. agad, 'di ba? Pero that's wrong. Kasi hindi mo dapat sana in, dapat iniisip mo yun eh. Lalo na kung matagal mo na siyang kaibigan.
1: Yes.
0: Bakit mo gagawin ang isang bagay na alam mong makakapasira ng pagkakaibigan
1: yes, no. Kasi DJ Hana, babe, may mga pagkakamali oh. na kahit sincere yung apology, permanent pa rin yung damage oh. na naiwan.
0: Kaya never mo talaga ma-forget yung nangyari na pain na yes. ibinigay sa'yo.
1: True ka dyan.
0: Ma-forgive mo sila. Kasi hindi naman tayo perpektong tao para hindi mag-forgive.
1: Yes.
0: Pero you will never forget the pain that they
1: yes.
0: gave you. Diba? At sabi nga ni Candy, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung kaya ko siyang patawarin fully. Miss ko yung friendship namin.
1: Aww.
0: Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa nila.
1: As she should. Yes. Diba? Dapat lang.
0: Oh.
1: Sabi ni Candy, minsan naiisip kong patawarin siya dahil sobrang dami naming memories together.
0: Iniisip na niya yung yes. memories nila.
1: Pero minsan, naiisip ko rin na baka maulit lang ulit yung pain.
0: Ang hirap kasing ano? Ang hirap kasing mag-trust ulit sa isang taong brinik na yung unang trust mo na binigay
1: yes.
0: sa kanya.
1: Sobrang mahirap yun i-build ulit.
0: Oo, kasi imagine
1: kasi day zero ka ulit eh.
0: Oo, diba? Like sino ba ang kakayaning mag-trust ulit sa isang taong sinira na nung una?
1: Yes.
0: Siguro ako, we can be friends ulit, pero hindi na magiging parehas nung dati na binigay ko sa yung trust.
1: Yes.
0: Kumbaga, kung 100,
1: may boundaries na ulit. Oh. May linya na hindi nila nakikita.
0: Kumbaga, kung 101% yung trust ko dati, nasa zero na yun.
1: Yes.
0: Na kahit anong sabihin mo sa akin, mahirap ng paniwalaan ulit.
1: Yes.
0: Diba? Ang hirap talaga ng sitwasyon ni Candy, honestly, at
1: yes.
0: DJ Jules. Kasi, hindi lang yun simpleng friendship na nasira eh. Hindi lang yun simpleng friendship na mawawala. Years of memories yun.
1: Siyempre.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. At kapag sobrang tagal nyo ng magkaibigan, no, DJ Hana, babe,
0: mm-hmm.
1: parang hindi mo lang basta kayang burahin yung tao sa buhay.
0: Oo, lalo na diba? Kung sobrang,
1: diba sabi mo nga kanina may friend ka na hanggang ngayon, kaibigan mo pa rin.
0: Yung kahit hindi kami nagkikita,
1: yes.
0: pag nagkikita kami ulit, parang okay, parang pares din tong dati.
1: Yes.
0: Diba? Kasi, ano, alam niya na hindi niya pwede masira yung matagal ko ng trust na ibinigay sa kanya. Diba? Kaya alam niya kung hanggang saan lang siya. Diba?
1: Yes.
0: Kaya hanggang ngayon, stay strong kami. Pero, alam mo, at the same time, valid din kung nahihirapan siyang magtiwala ulit. Kasi
1: yes.
0: sino naman ang magkakaroon ng sobrang laking tiwala ulit sa taong
1: sumira
0: ng tiwala
1: yes.
0: sa'yo, diba? Kasi betrayal changes people talaga.
1: Yes,
0: diba?
1: Betrayal changes people. At minsan kahit gusto mong bumalik sa dati, imposible na. Kasi iba ka na ngayon eh, di ba? After mo masaktan ng ganun.
0: Nagpabago talaga sa'yo.
1: Yes.
0: Yung pain
1: yung
0: na yun.
1: Yung impact talaga ng isang, kahit para sa'yo maliit lang, para sa iba, big thing yun na malaki yung impact para sa kanila.
0: Oo. Sobrang sakit nun. Kasi imagine, nag-trust ka for, sabihin natin, kasi simula bata, magkaibigan na sila ni Rina. So, nag-decade na yun.
1: Yes.
0: Imagine for a decade na nagkaroon ka ng full trust sa kaibigan mo, sinira lang sa isang decision na ginawa nila. Diba?
1: Kaya guys, think before you act, please.
0: Yes. Alam mo, para sa akin, DJ Jules, forgiveness takes time talaga.
1: Yes.
0: Ano?
1: Yun, may hindi, bago tayong line. Forgiveness takes time.
0: Hindi pwedeng minamadali. Lalo na kapag sobrang lalim ng sugat.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo yan. Agree. Very, very agree. Facts, multiple check, susi, wala. At wala rin tamang timeline para dun, no?
0: Oo.
1: Kung hindi pa ready si Candy, okay lang yun.
0: Oo, so, sabi nga, wala namang finish line dito.
1: Yes.
0: Diba? Pero gusto ko rin i-point out na minsan, people genuinely regret their actions.
1: Yes.
0: Hindi excuse yun. Pero, possible naman talagang magbago ang tao eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero sa akin, mahirap yun. Mahirap para yun isipin.
0: Para din sa akin. Ang hirap isipin na, weh, magbabago ka ba?
1: Yes. Kasi isipin mo gagawin, ginawa niya na nga eh, diba?
0: Kasi, oo nga. Yun nga. Kasi, bakit kailangan mo pang magbago? Eh di sana hindi mo ginawa yun. Diba?
1: Yes.
0: Para, eh di sana hindi tayo nagkaroon ng problema.
1: Yes.
0: Hindi ka kasi nag-iisip, ayun na,
1: nagalit na naman.
0: Sige na. Sige
1: ayun,
0: na.
1: Oo naman, no. Pero nasaktan pa rin yung final decision.
0: Yes.
1: Kung bibigyan pa ba nila ng access ulit yung taong nanakit sa
0: kanila. Oo nga naman. At hindi rin required na ibalik lahat ng dati para masabing nagpatawad ka. Diba? Minsan, forgiveness means letting go na lang peacefully.
1: Ayun, may bagong line na naman tayo. Forgiveness means letting go na lang peacefully. Ang ganda nun.
0: Kasi
1: exactly.
0: Kung pipilitin mo pang ibalik ang dati, hindi ka na magkakaroon ng peace of mind sa sarili
1: yes.
0: mo. At self-respect.
1: Exactly.
0: Diba? Kasi parang ginagawa mo na lang pangayong sarili mo.
1: Yes.
0: Na ipipilit ko to kasi sayang yung isang dekadang ginawa naming memories.
1: Exactly.
0: Huwag mo nang isipin yun. Isipin
1: yes.
0: mo yung sarili
1: true.
0: Mo.
1: True. Fact, susi, eris.
0: Oo. Wag mong sisirain yung self-respect. Yung
1: Pwede yun.
0: Wag mong sisirain yung self-respect mo.
1: Exactly. Pwede mong alisin yung galit, no? Pero, piliin mo pa rin protektahan yung sarili mo. No, DJ Hannah, babe?
0: Oo.
1: Kaya, Candy.
0: Wait lang. Oh my God. Kaya lagi tayo nag-overtime. Kaya, Candy. Kung nakikinig ka man ngayon sa story mo, Ayun, Candy, kung nakikinig ka man sa story mo ngayon, sa storya mo ngayon na inilahad namin ni DJ Jules,
1: valid lahat ng nararamdaman mo.
0: Hindi madali yung pinagdaanan mo, girl.
1: Yes, correct. Erase, no? Erasure, accept. At whatever kapag decision you make, whether patawarin mo si Rina or not,
0: yes.
1: ang importante, piliin mo yung makakabuti sa peace
0: tama
1: mo.
0: Nga naman. Kasi at the end of the day, forgiveness should heal you, not pressure you.
1: True ka dyan. At sana one day, kahit hindi bumalik sa dati, mahanap mo rin yung closure at peace na deserve mo.
0: Kaya kung nakikinig ka ngayon, Candy, sana ay okay ka na.
1: Yes.
0: At sana, dahan-dahan ka nang nag-heal yes. sa nangyari sa'yo.
1: Healing takes
0: and
1: time.
0: And I'm sorry that you
1: experienced that. Mm-hmm. Yan.
0: Kasi ano, hindi natin deserve makara.
1: I don't wish this on my worst enemy.
0: Sobrang sakit nun.
1: Yes.
0: Mas okay, para sa akin na, mas okay na na mag-end yung friendship namin ng childhood friends, ng childhood...
1: Pwede yun.
0: Mas okay na sa akin na mag-end yung childhood friend ko na through misunderstanding kesa sa betrayal.
1: Yes.
0: Kasi mas matatay...
1: Ah, hindi ko alam anong misunderstanding, ayoko.
0: Hindi, yung misunderstanding na siguro kasi... nagkaroon na kayo ng mga sariling desisyon sa buhay. Kasi yun talaga yung dapat i-expect natin in the future. Kasi yun ya. Pero mas hindi ko matatanggap yung naghiwalay kaming magkaibigan dahil inagaw sa akin yung boyfriend ko. No.
1: Kayo ba mga ka-unfiltered?
0: Huh?

0: Okay, ayun no. Sorry mga sabog ulit kami. Sabog pero energized.
1: May bago tayong may bago tayong name sa ating mga viewers
0: content. Unfiltered.
1: Pasensyahan nyo na kasi may problema tong pinagdadaanan ka sa so yun nga mga ka-truth seekers. Gumawa naman to ng sariling pangalan.
0: Uy, ano na yung sasabihin mo sa kanila? Ano ba yung sasabihin natin? Ayun nga.
1: Para tayo si Vice Ganda at si Ann Curtis. Sa It's Showtime. Oo, oh, ikaw si Ann Curtis, ako si Vice Ganda. Yung palagi na lang overtime sa lahat ng trabaho. Yung hindi matapos-tapos yung istorya. Ano ba? Napapagod na ako. Please lang, tama na.
0: Ayun, so may mga viewers ulit tayo. Pero walang nag-comment.
1: Bakit? Natawa ba kayo sa amin? Aray ko, sumakit yung chan ko, kakatawa. Ano ba yan? Kasi DJ June. Ano ba yan? Ulit? Mga unfiltered.
0: Shout
1: oh, shout out
0: nga pala sa pamilya ko dyan, sa pamilya Merino for always tuning in to Radyo Bandera.
1: Yes, and shout out din sa Ilalin family and Huerta family for always listening to me and to
0: DJ Jules.
1: Ayun. Kasi, salamat. I love you all and yeah. So, ayun. May, ano ba?
0: Pwede yun. Pwede yun.
1: Sorry. So, may sasabihin ka pa ba, DJ Jules?
0: So, ayun nga, no. Ang dami nating line for today. Forgiveness should be comforting, not pressured.
1: Not pressuring.
0: Not
1: okay, pwede ang yun. Tagline, ang tagline natin for tonight's program is forgiveness should be...
0: Hindi ko alam.
1: Ano na ulit? Forgiveness.
0: Ano, healing takes time? Ayun, no? So, 3 minutes na lang bago mag 7 p.m. At mukhang over na naman si DJ Jules at DJ Hanabe.
1: So, kami po ay... sa pagtatapos po ng... Ala, wala nang seryosohan tong programa na to eh. Tama na nga! At feel ko mga gutom lang kami, guys. Kakakain mo pa lang, DJ Jules. Ano ba yun?
0: Sorry. Akin na.
1: Feel ko sleepy na ka. Hindi, joke. So, pagtatapos.
0: Sa pagtatapos ng aming programa.
1: Sana po ay kayo. Sana po kayo ay may natutunan.
0: Yes, at ang paboritong linya ni DJ yes. Hannah Babe, sana pumasok sa kabilang tenga at magstay sa isang utak.
1: Be, tama na, be. Okay, close ko na lang ang mic ni DJ Jules. Ano ba yan? Nagbabardagulan. Okay, sa so pagtatapos po ng aming programa, yes, sana yes, po yes, ay hindi lumak... Ayoko na! Please lang! Sana po hindi lumabas sa inyong kabilang tenga at manatili po sa inyong mga utak at sana po kayo ay may natutunan sa amin. Yes. At kami po ulit, si DJ Hannah Babe at si DJ Jules na laging good...
0: Ako naman! Ulit! Gusto ko magsalita, guys.
1: Sige, magsalita ka.
0: At ako naman si DJ Jules kasi hindi matatagpuan sa kahit anong sulong.
1: At ako naman si DJ Hannah Babe, ang inyong pinakamagandang DJ dito sa Radyo Bandera Katarman. Ay, Diyos ko! Sa Radyo Bandera Katarman, dahil basta radyo?
0: I-bandera ko!
1: Ayun po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat at pagpasensya niyan. Sobrang OA ng energy
0: yes,
1: namin.
0: Yes.
1: Kung kailan matatapos na ang aming programa.
0: Yes.
1: Masyado na atang nagiging komportable dito si DJ Jules. Yes. Ayun, bye-bye na po. Bye, guys!
0: Bye,
1: Good evening po ulit sa inyong lahat.

0: Bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural GN, gandang natural skin germ fighting action and skin

0: natural.
1: Sarado, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sa radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ang ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
2: Basta radio, ibandera mo!

0: Musika Pinoy Isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Working.

Oras atin po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdas, Katarman, Northern Samar. Mga mami, sa mabili na sa Pure Gold ay sa Pure Gold, always panalo. At syempre, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Programang Gising Norte. Napapakinggan ninyo sa mga oras na ito kasama ang nag-iisa mong papa

Araw tayo ngayon ng Biyernes, May 15, 2026. Kakamali pa eh. Basahin po muna itong mga nakatutok sa atin mula kay Marilo Ramos. Good morning, Papa Friends. Tara, magkapin ako nukit kay Aga na. Sige, pag-una na lang. Susugod na lang ako. Kakapin na lang ako mamaya, mga kabandera. Actually, nagkakapin na si Papa Friends. Paano lang? Padurudimdim laog. Tawag na, pwede kayong tumawag sa ating linya. 09690-716-213. Once again, 09690-716-213. Huwag ang ating linya, ha? Sana all, nagkakapi na, mga kabandera. Wala kay Albert Barzolaso. Good morning, Papa French. Kapi na, sige. Tikangin na doon. Base ka mabusog. Pari ito sa Paris, ito sa Pandisal. Malunggay Pandisal. Oh. Paraglibot din na sa iyo, barangay. Dani kad marasa, dani man aniba, abuhon na. Wala kay Narcy Lungkop Laudinio. Good morning, Papa Friends. Watching from Barangay Silhagon, Mapanas, Northern Samar. Shout out kay Lyra Mee and Lawrence Paharoja. Alright, shout out.

0: Arusan. Good morning din sa may Bangkeruhan. Good morning din sa mga taga Barangay Old Rizal. Sa mga nakatutok sa atin yan, good morning.
1: Good morning.
0: Maupay nga aga sa iyong atanan. Og sugad man din sa mga taga Barangay, bye-bye. Ayan sa mga magkusugan mga radyo dida, maupay nga aga.
1: Good morning.
0: Sa English, good morning. Yan, syempre, sa ato naman, mga namamati didi sa aton radio application. Ayaw kita 20,000 na namamati sa aton radio application. Maupay nga aga sa iyong atanan. Kunhain mang kamudapit. Mag-enjoy la ka mo sini nga aton programa.
2: Enjoy ka ba?
0: Oo. Wala naman kay Alma Doreen. Good morning po. Good morning man. Sa imo, Ma'am Alma Doreen ng Las Navas.
1: Good morning.
0: Agasi ko sa ito nga taga-Katarman ini. Diri ngayon. Pasana all ka na lang eh. Aray mo, tawag na 0969071623. At gigisingin ho natin yung mga dapat pang gisingin sa mga oras na ito, ha?

Tago, sana all. Yeah. Shout out na lahat mga kapatid. Morning. Anyways, shout out sa iyong mga higripit. O kung sino man yan na ito mga nakatutok nga gigdadag ko ang kanilang mga

from Dalakit. Ano ka ba? Saan ka ba talaga? Minsan nasa Las Navas, minsan Dalakit. Pero saan ka ba nakatira? Mula naman kay Elgat, good morning po. Shout out sa sa barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samar. Ang layo ni Elgat, ha. Elgat, nakapunta na ako dyan sa may ano, barangay Tabo. Ang layo-layo yan, papunta na dun sa... Actually, nakarating na ako ng San Policarpo. Nung jumu-duty ako dun sa Sky Radio. Doon sa ano, nung nasa kabilang station pa ako. Oo, doon ako jumu-duty. Pumupunta kami doon kasi nagmo-monitor kami minsan. Sabi na Tagalas Navas, ak, barangay Bulaw, pero adyak sa Dalakit. Ah, Mao nga yan. Asya. Pagod pa sa mga tagay siya. Asya na good. Oy, good morning. Speaking sa Eastern Samar, good morning dida sa Barangay Garden, Artiche, Eastern Samar, Kantita Roda. Na always kuno kada aga na mamati na siniaton taramdan. Dirila kita, kumbaga dirila didi sa... first district ha, nababatian patiliwat sa segundo distrito ngan pati sa Eastern Samar nababatian inin aton programa. Wala naman kay Leda, ganda na pangalan Leda.

0: Kapukyan. Good morning. Good morning sa iyo, mga kasangkayan, ha? Sino ito? Si anong barangay? Bakit nag-barangay na ba yung katubig? 'Di ba, yung pagkakalam ko bayan niya. Baka hindi nakalimutan lang ni Ma'am i-mention o i-type yung kanilang barangay. Kasi parang nag-direct siya agad sa Katubig Northern Summer. Anyway, shout out sa iyo, barangay captain, si Mr. Ronald Kapukyan. Kano-ano to ni manager sa kabilang state? Kasi Kapukyan eh. Alam, dun sa Gamay, marami mga Kapukyan talaga. At syempre, yung mga nagja-jogging din, maagang nagja-jogging, good morning sa inyong lahat. Alam ko sa inyo, nagpapagod talaga kayo sa mga oras na ito. Maagang maaga pa lang, nagja-jogging na. Sana all. Sana all. Pagpatuloy nyo yan. Oo, malay nyo, dyan kayo ano, dyan kayo gaganda yung katawan ninyo. Tatanggal yung mga kolesterol. Tatanggal yung mga taba-taba ninyo. Oo, pero ika nga minsan, yan yung sinasabi nating mapagpanggap. Nagpapanggap lang tayo minsan. Oo, kasi matatawa ka na lang mga kabandera sa mga mahilig mag-jogging dyan. Ewan ko sa'yo, matamaan ka or hindi. Pero yung ibang mga nagja-jogging, alam mo yung jogging ng jogging, pero pagkatapos mag-jogging, kumakain ng marami. Yeah. Useless lang yung mga yung effort ninyo mga kabandera, no? Pero okay lang, kayo naman yun eh. Wala kaming ano doon, wala kaming pakialam doon. Sinasabi lang namin. Para lang yung mga Marites lang yung kapitbahay, no? Sabihin ng mga Marites na kapitbahay ninyo, uy, tiyad to, ho. Sigla jogging, di ka na. Gikaon ni Tamad pagkuhan at sa Jollibee. At sa kuha, nagkikinao, nagpipinish bo. Di ka, mauli sa era balay, damoy ang kakaon nga luto. Ito na. O kadi, pagkuhan, useless laliwa. Aray ko! Mula kay Mbet Planjano Apolinar. Good morning, Papa Friends. From Palapag. Speaking Palapag, maupay nga aga sa mga igkasi ko Palapag noon. Good morning.
1: Good morning.
0: Especially dida sa ang Mayora. Mayora Fawa. Morning, Papa P. Nagmamata pala ako noon. Oh, nagpira. Sana ako nagpiraw, tita. Nano daw lang.
1: Morning!
0: Oh, pa ito nga nagpipiraw. Makuha ang kasin eh. Nano nga rin sini, ma-istress ka. Hindi ka na sini mag-uusap. Hindi ka na magbublumi. Kailangan hirot-hirutan niyo nga diri kita magpiraw, ha? Ay kung dati, naon nga rin sini mga kasangkayan ko sa kangina. Kaya kung dati mala fresh ka, pero tungod kay permi kang piraw, mala nalalas pag na ka. Grabe sa last pag, ha?
1: Good morning!
0: Grabe sa last pag, yarn! Ano ba maupay nga term? Lusyang? Parang mas urog pa man ito, eh. Alas 6:09 na itong oras, mga kasangkaya. Pagmata na! Aga na! Atay lang sa yung volume ng mga radyo ninyo. Gising na! Bangun na! Piraw yarn. Pero kung nung Papa Prince kayo nakisaya. May mga barangay nga na fiesta pero parang hindi na pag-aalata na fiesta pa. Tapos na ba yung fiesta dyan? Parang hindi ko naramdaman na. Aray ko. Oo, may mga gano'ng mga fiesta, mga kabandera. Kaya, ewan ko, bakit gano'n? And shout out guys, supla ditong amo. Good morning, Ner. Dikit mamatron, diin mangkit mamatron. Sa iyo, kaya game axe ito, mamatron. Di sa tuwin nga lugar, nga sa iyo, sa may... Basta nga dito. Kati mo saan na... Labisaris ka ba? Labisaris. Pagpatron sa iyo, invite ako. Nagtugo na, no?
1: Good morning!
0: Hello?
2: Hello.
0: Good morning. Anong pangalan, madam?
2: Si Sarah.
0: Sarah. Ay, si Sarah ng, ano, ng,
2: ng
0: San Roque. Ayon. Sige, may babatiin ka?
2: Babatiin na ako to. Papa Fred.
0: Oh, sige. Anong, sino babatiin mo?
2: Babatiin ko yung mga pinsan ko doon sa... ano, Sunwan. Yung story of family.
0: Uh-huh.
2: Kasi ba, family, kumusta kayo dyan?
0: Okay lang daw sila. Ano?
2: Ano, yung mga Salazar family dito sa Barangay Sunset. Kumusta na lang dyan sa, ano, sa Katarman, Tinahoy. Yung Gorda family dyan sa Barangay Dalakit.
0: At to, ginagam...
2: Kung mga pinsan dyan sa...
0: Saan?
2: Bangkeruhan.
0: Bangkeruhan.
2: Alam
0: mo, ang dami mong pamilya.
2: Kumusta na lang sila dyan.
0: Oo. Ang dami mong pamilya.
2: Wala, wala. Pakarami.
0: Oo. Kasi pagpatronan, pero may busog-busog ka. Sige, sino pa ni babatiyon?
2: Wala naman. Pwede mag-request?
0: Oh, sige, anong request mo? Basta yung mga nakakaindak lang ha. Huwag lang love songs.
2: Ano? Tutsa na lang. Yung ano na lang. Yung...
0: Ano?
2: Birahe.
0: Chachahi, birahe. Ayun. Sige. Epi-play na. Oo,
2: epi... Yung lang, Papa Plan.
0: Oo, good morning. Ano, Sarah? Basta radyo?
2: Bandera.
0: Yeah! Very good! Maraming salamat, Sarah ng San Roque.

0: So ayun, ako pa'y gihapon.
1: Ayan!
0: Akala ko, Sarah, hindi mo masasagot yung ano ko, ha? Yung tanong ni Papa Pre. Mula naman kay ano, kay Lita Manalita Aray ko. Morning, pa-shoutout sa Hermosa, Kasista at Montances family ng Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Hello po, magandang umaga. O speaking, nabanggit mo naman lang yung mga sa Magtaon. Good morning sa mga kamag-anak ko dyan. Apolong family, magandang umaga. Ada di na sera sa ligid San Salo. Pag nabaha nga ni Fermi na apo. Good morning sa ano ko dyan, mga kamag-anak. Kilano, Ate May Ponce. Okay, Kuya Lister Ponce, good morning, ha? Basta yung mga Apolong family dyan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Balandray family, Asidra family, good morning, ha? Martinico. Papa Prince. Wala kay Casey Harito, sabi niya, morning blessing. Blessings, morning blessings po, Papa Prince. Good morning. Good morning sa iyo, madam. Pa-shoutout po otro sa Barangay Kasoy. Mata na, mata na, mata na! Nag-isog na. Kaya hindi ka

kuan na lang magkape. Hindi wow. Si Norte kasama si Pasod. Kaupay daw. Giupay kamlugod kay nano ini. Pag kuan pukaw na lang sa iyo ano. Diri na ka mag titimpla sa kape pag kuan na lang pag mata niyo diretso pa nga. Oh. Yeah. Diretso kape mayo na tinimplahan na kam gata sa bata ka ngayan. Yeah. Oo. Di ka na pag intitimpla ang kape na diri nga ni yeah. Karoyag Milo kaya gatas nga ni. Di ba? Yeah. Ang gihay ka pa magmata nag kuan na nag pinit na yung ko ang kape. Yeah. Kaya gatas. So, di ba? Si, ang alam niyo mga kabanderang swerte niyo, grabe, napaka-swerte niyo. Kapag ano tawag dito? Kapag yung mga parents ninyo mahal na mahal kayo. Kaya wag niyo ano silang kumbaga pupunuin. Kumbaga wag niyo silang sasagarin. No? Sa kumbaga sa inyo kabatingura sa yung mga kaulo. Kaya dana mayo ang gihapon sira pagkapuno. Hindi rin na maupay ang ginihini mo. Sa sito nga nga, permi ka na lagi kinaturo. Naturo pa ni Mlaway. Samuroko na lang kita. Hindi rin na itong maupay. Kaya na maupay. Paminsar ko gihapo. Paminsar. Text line 0969071623 mga kasanggayan. Otro na to. Sa mga bungol. 0969071623. Hindi rin nga ni makabati. Pwede ka mag-comment. Otro Papa Friends. Hanapin sa Facebook, Papa Friends 949 para sa mga pa-shoutout, baby. Dali.

0: Papa Prince 949. Papa Prince 949. Ting Papa Prince 949 nga niya. Hindi ka naman himao. At syempre live po tayo sa mga gusto namang manood ng ating Facebook Live. Masugod ka, sino dahil itong nagpapara-istorya? Yeah. Nagpapara-para. Kumbaga sa mga taga-Qatar man, nagpapara-baga. Yeah. Oo. Nga masugod. Nano daw wala ito? Ah, kay Nano. Yeah. Sino daw wala ito? Nagmamang raw ka kung sino ito nga gililiya isa radyo. Yeah. Pwede ka magkulaw sa natin Facebook Live. I-search lang Radyo Bandera Qatar man. Mga kasangkayan ko sa kangin. Nga may kukuluan mo ng pinakagwapong nga DJ. Gwapo pero maliyaw. Ako na lang magdadarasan na ko. Mag-ano na lang ako, magbubuhat ng sariling bangko.
1: Easy Monte kasama si

0: pagpukaw. Manak naruruyagan sa iyo. Magpapapukaw kam, ginkukusog ang rato. Tronta. Pukawunta. Akon ginpupukaw. Si Anhigripid ko no. Especially ko no Anharito family dide. Doon pala dire dide kay wala dide sa station adait sa iya. Pagkamata na ka. Kay napapaus nak dire pag pinalmata dire kam nagkakamata. Dire good man mao pa. Pagmata na.
1: Pagmata na. Kay aga na
0: pagmata na. Kay aga na. Wala nga ni tapya itong laso. Diretso karikihi. Dere papatol. Good morning. Shout out from Palapag. Shout out sa you, Elgad. Sige, tsatsahan nanay ka mo ha. Pampakarasikas anay. Para at iyo mga kuan, nangaran sini. Ang iyo mga tuhod. Dere rayuma. Kailangan ibaghod na. Para sa Bugos nga kapuluan, alas 6:18. Adi na ng request ni

Sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo na.

mga mommies, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold always panalo. Sabi ni Tita, pa-play ng lima kami na magburog to, please. Sige, pa-play natin yan. Pang malakasan, ha? Alright in the oh yeah. Nababalik po sa inyo mga radyo at nag-iisa mong papa. Papa muna. Friendship iba. Ito po si Papa Prince. Magandang umaga. Gising na ho. Bangon na sa mga hindi pa gising sa mga oras na ito. Arumamay pa maluwat kapag kinaturog na kanina pa. Ang kaarugan nga ni bagod pa. Kung kan umanan nga arog. Arog na mapalugod an una nga nagmamata. Alas 4 pa nagmamata na. Alas 4, alas 3, alas 5 nangingiwakiwa na adto. Ang bata lugod na makusog-kusog pa mangiwakiwa, maulugod nagkikinaturog. Baliktad na good man ano. Dapat kamo kung mayaong kamo mga kaarugan dun sa iyo panimala paniguro kamo nadire sira magkiwakiwa. Kinanglan kamo magtitimpla kapi sa ira, di ba? Ipadama good man, kumbaga ipadama ang paghigugma niyo sa iyo mga nanay o tatay, labi na kon maluya na sira. Did you get me? No. Hindi nyo ako nakuha. Lagi na lang. Basta ganun lang yung gawin ninyo mga kabandera, ha? Kapag may mga, yung mga nanay nyo may hina na hindi na kayang gumalaw, mag-usa naman kayo. Huwag na kayo magpasabi-sabi. Ay na kapag pinasugad-sugad kay mga kaaruga na bangka. Diba? Ay nako, danay nga ni Ilugod, mas listo pa sa iyo ang 5 anyos. Lugada, kuya, ate, buhat na. Kay base magtimpla na ako ang kape. Alam na niyan, daily routine, ano mga kasangkayan. 0969071621 ang ating linya. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text once again. 0969-0716-213 Nakuha mga bata. Opo, Papa Prince. Nakuha namin. Very good. Diyan lamang kayo, ha? Dahil mag-

Galia Mora ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Dere pwede nga ko ana. Dere na nano, bata siya or arog na. Arog na siya.

At least, nabati ko ka. Anyways, happy birthday, Sandro. Pero naman yung mga edad. 20 ka na. Uli tao na. Or bata pa. Hindi ka ba bata, bata pala. Aray mo ah. Aray mo pa ka. O paya ha. Paya pa na wangkuhan kahit tigya. Kung baga tigga-arog na nga ni kita mga kasangkayan. Maulugod na ato isip malatiga bata. Paurong. Di ba kung sino yung mga matatanda? Parang ano mag-isip na? Parang bata. Minsan iyakin pa. Aray mo. Iyakin yar. Oy, sa mga hindi nakakaalam, meron ho tayong radio application mga kabandera ha. Nakog sana anong nangyayari sa radio application natin. Siyempre, mapapakinggan po ang lahat ng programa ng Radyo Bandera. Parang nakikinig ka lang ho dyan sa radyo. Kaya subukan na ninyo, i-download sa inyong Play Store, MyTuner. O kaya Radio Philippines, mga kabandera. Ulitin natin, MyTuner o kaya Radio Philippines. At pag na-open nyo na po yung apps na yon, i-search nyo doon ang sa kanyang search bar, Radyo Bandera Katarman. Ha, be? Be. Narinig mo, be? Yes, narinig daw niya. Kailangan may Katarman kasi maraming Radyo Bandera. At saka kailangan i-search mo doon kasi mga, maraming mga radio station doon, ha? At syempre, kailangan na... i-search mo ng pangmalakasan Radyo Bandera Katarman. Then, pag lumabas siya, pindutin mo na. Mapapakinggan mo na si Papa Prince. Mula umaga. Mula pala 5:30 hanggang 7:30. Grabe naman, mapakinggan nyo ako maghapon. Para-ara man daw, magka-pause ito. Kung kinaupayan sinin mga kasangkayan, kaibisan, ato ka sa Manila, ato ka sa ibang bansa, basta i-open mo lang nga ato na radio application, mapapamatian mo nga tanan ng mga programa. Ano? Ato mga tugtugan, mga commercial, mga pahibaro. Di ba? Didelay ton sa... Aray ko.

0: Pasabot sa Norsa Milko, Pamatian Taanay. Oras naton 6:37 na mga kabandera.
1: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o Norsa Milko na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bubon, Bire, Mondragon, San Jose, ng Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Hunyo 6, 2026, Sabadong Adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration

0: Isyon matikang, alas 7 sa aga, tub-tub alas 12 sa udto. Nga nanuna nga 300 na magparistar, makakarawat sin usaka sako nga 5 kilo rice. Para makarestro, magdarakam sin valid ID nga latest OR of power bill or statement of account. Makalilipay nga papremyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapple, alas 4 san kulup. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. Ang nagpapasabot, ang Northern Samar Electric Cooperative o North Samelco.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakamalaki.

nagpapasabot, North si Melton. Oh, mga naro, pag-attend na kami nga ito para may parapol na. Good morning, Idol! Mula naman kay Marcos Studio. Good morning din, Idol! Kumusta ang buhay-buhay? Okay lang. Okay lang ang umaga natin, mga pari kway. Anyway, sa oras, alas 6:39 na, mga kasangkayan.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Sing Norte!

0: May 15, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawi sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, at narito ng ulo ng ating mga balita.
1: Bandera News Headline.
0: Sa regional, dalawang motorsiklo nagbanggaan sa Parana Samar. Limang katao sugatan. Bagong silang na sanggol na babae iniwan sa loob ng multicab sa Tacloban City. Sa lokal, Summer Saya sa Ibabaw 2026 sa aarangkada na sa Katarman ngayong Mayo 22 hanggang 24 huyan. Mahigit 800 individual sa unang distrito ng Northern Samar nakatanggap ng cash relief assistance.
1: Bandera News Headline.
0: Sa National NBI, iginiit na responsibilidad ng Senado na iharap si De La Rosa dahil nasa kanilang protective custody ito.
1: Bandera News Headline.
0: NBI at PNP iniimbestigahan kung stage o may sabwatan ang insidente sa Senado.
1: Bandera News Headline.
0: Sa international, Chinese President binalaan si Trump kaugnay sa isyu sa Taiwan sa isinagawang Superpower Summit.
1: Bandera News Headline.
0: Sa sports, Alec Iala sa sabakuna sa isang torneo bago ang French Open.
1: Bandera News Headline.
0: Sa showbiz, Jake Ejercito, di maiwasang magbiro sa viral na pagtakbo ni Senador Bato de la Rosa.
1: Bandera News Headline.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 6:46 ng umaga. Oras sa didpuyan sa inyong Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Ito, ngayon!
0: Sa regional, sugatan ang limang katao matapos magbanggaan ang dalawang motorsiklo sa barangay Tabukan, Parana, Samar. Pasado alas 2:20 ng hapon, noong Mayo 13, 2026, kinilala ang isa sa mga driver sa alias Nado, 22 anyos at residente ng barangay San Isidro, Paranas, kasama ang kanyang back rider na si alias G, 16 anyos, samantala ang kabilang motorsiklo na Yamaha EZ ay minamaneho naman ni alias A, 18 anyos, residente ng barangay Mercedes sa Jabong, Samar. Sakay nito ang dalawa pang back rider na sina alias Yan, 19 anyos, at alias Matt, 25. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulisya, binabagtas ng motorsiklo ni Do ang Taft Paranas Road patungong Paranas proper, habang kasalubong naman ang motorsiklo ni A pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada. Nawalan umano ng control si A sa kanyang motorsiklo dahilan para mapasok nito ang kabilang linya at bumangga sa motorsiklo ni Do. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng sugat at pinsala sa katawan ang mga driver at kanilang mga sakay. Agad silang isinugod sa Paranas Rural Health Unit para malapatan ng lunas. Samantala, pansamantalang dinala sa barangay Tabukan ang motorsiklo ni Do, habang dinala naman sa Paranas Municipal Police Station ang motorsiklo ni A para sa safekeeping at karagdagang investigasyon. Samantala, oras sa Pilipinas, alas 6:48, dara iton sa iyo sa Best Coffee Green, ang kaping wara palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok. Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, isang bagong silang na sanggol na babae ang natagpo ang iniwan sa loob ng isang multicab sa barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong gabi ng Martes, Mayo 12. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad matapos mapansin ang sanggol na nakalagay sa loob ng paper bag sa nasabing sasakyan. Agad namang rumesponde ang Women and Children Protection Desk o WCPD, katuwang ang City Social Welfare and Development Office at Tacloban Rescue Unit upang masagip at mabigyan ng agarang tulong ang sanggol sa isinagawang paunang pagsusuri na pag-alamang hindi pa napuputol ang umbilical cord ng sanggol na mayroon pang tuyong dugo sa buhok nito. Indikasyon bagong panganak pa lamang ito ng iwan sa kasalukuyan ay nasa maayos ng kustudiya o kondisyon ang nasabing baby girl, habang patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Oras sa Pilipinas, alas 6:50 na. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pale Pilsen True Global Filipino Beer. Sa balitang lokal, ilang araw na lamang at sisimula na ang inaabangang summer saya sa Ibabaw 2026 bilang pagbunga ng aktibidad para sa Ibabaw Festival 2026 sa Bayan ng Katarman, Northern Samar. Isa sa gawang tatlong araw na summer event mula Mayo 22 hanggang 24 sa Dalakit Boulevard. Tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng surfing, skim at skate competition o skate competitions, beach volleyball, fun run, bike competition, cosplay showdown, variety show at live music performances. Kabilang din sa mga inaabang aktibidad ang summer gig na tampok ang bandang Riptide Summer Jam, the final Wave and Rave Party at iba pang entertainment activities para sa mga publiko. Magkakaroon din ng mga libreng aktibidad gaya ng pet vaccination at deworming, face painting, henna tattoo, hair braiding at character meet and greet. Hindi rin mawawala ang mga safety demonstration at drills mula sa Bureau of Fire Protection o BFP at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa mga kabataan at estudyante. Ayon sa Northern Samar Provincial Tourism Office, layunin na ng aktibidad na mas mapasigla ang turismo at mabigyan ng masayang summer experience ang mga residente at mga turistang bibisita sa lalawigan. Ngayon! Samantala, nakatanggap ng tig 3,000 piso cash relief assistance ang may kabuang 882 na benepisyaryo mula sa bayan ng San Jose, Lope de Vega, Bubon at Mondragon sa ginanap na payout sa provincial capital ng Northern Samar. Layunin ang nasabing ayuda na matulungan ang mga may hirap na sektor na patuloy na naapektuhan ng mataas na presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang pamamahagi ng cash assistance ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Provincial Government of Northern Samar sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, gayon din ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng programang ayuda ng National Government para sa mga marginalized sector sa bansa. Sinimula na rin ang payout para sa mga benepisyaryo mula sa unang distrito ng lalawigan matapos maipamahagi noon sa mga bayan ng ikalawang distrito. Samantala, magpapatuloy ngayong araw May 15 ang distribusyon ng ayuda para naman sa 810 na target na beneficiaries mula sa bayan ng Katarman. Oras sa Pilipinas, alas 6:53 sa balitang national. Iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na responsibilidad ng Senado na iharap si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil ito ay nasa ilalim ng kanilang protective custody. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pananagutan ng mataas na kapulungan sa paglutan ng mambabatas na may kinahaharap na utos ng pag-aresto.
1: Ngayon,
0: kasabay nito ay pinahayag ni Matibag na naglabas na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan. Iniutos ng Pangulo na tiyaking ang magiging patas ang takbo ng investigasyon at pangunahin o panagutin ang lahat ng mga individual na mapapatunayang may kasalanan sa insidente. Inihayag naman ni Matibag kung totoo na wala na sa loob ng Senado si De La Rosa, ito ay nakakadismaya. Ayon pa kay Matibag, malungkot ang kinalabasan ng pangyayari dahil inaasahan niyang rerespetohin ang kanilang usapan. Naniwalaan niya siya na bilang mga kagalang-galang na opisyal tungkulin ng mga senador na proteksyonal, hindi lamang ang kanilang kasamahan kundi maging ang umiiral na mga batas at konstitusyon. Inamin din ng direktor na may sentimiento ang mga ehente ng NBI na posibleng stage o sadyang ginawa lamang ang naganap na kaguluhan sa Senado upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang senador. Binigyan din niya na ang kanilang mandato ay siguruhing mahuli ang sinumang may warrant of arrest, lalo na ta 6 na buwan na umanong nagtatago ang senador mula nang lumabas ang balita tungkol sa pag-aresto rito. Gayunpaman, ipinapaubaya na ng NBI sa Department of Justice o DOJ ang susunod na desisyon at paghatol sa kaso dahil sila ang pangunahing ahensyang namumuno sa naturang operasyon. Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police ang posibilidad na stage o may naganap na sabwatan sa insidente sa loob ng Senado. Tumanggi ang NBI na kumpirmahin ang naturang espekulasyon at iginiit na bahagi pa ito ng patuloy na investigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatuon ang kanilang pagsisiyasa sa mga factual evidence habang nakikipagtulungan ang PNP sa mga pag-iimbestiga sa 20 na personalidad na naroon sa lugar. Kasalukuyang sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha sa CCTV at sa mga basyo ng bala na na-recover. Binigyan din ni Matibag na hindi pa sila maaring makalabas ng anumang konklusyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit tiniyak niyang isa sa publiko ang resulta sa oras na ito ay matapos. Kinumpirma naman ni PNP Chief Lieutenant General Nartatis Jr. na ang NBI ang nangunguna sa naturang investigasyon. Sa kasalukuyang tinutukoy na ng mga otoridad ang mga may bit-bit na armas at mga nakatalagang security forces sa loob ng Senado, kabilang sa mga isinailalim sa accounting ay ang mga tauhan mula sa Office of the Sergeant at Arms Security Police Security and Protection Group at Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga miyembro ng Philippine Marines. Ayon kay Nartatis, nasa 20 na individual na ang natukoy at nakapanayam na nila ang USA at NBI. Ikukumpara ng mga investigador ang mga pahayag ng mga saksi sa mga pisikal na ebidensyang nakuha, kabilang ang mga basyo ng bala at mga kuha mula sa CCTV footage sa lugar.
1: Ngayon,
0: oras sa Pilipinas, sa alas 6:58 na po ng umaga, hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman. Sa international, nagbabala si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na maaring humantong sa gyera o matinding komprontasyon ang dalawang bansa kung magkakamali ng hakbang kaugnay sa isyo ng Taiwan. Binitawan ng Chinese President ang matapang na pahayag sa kanilang formal na summit meeting ni Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Xi na ang usapan ng Taiwan ang pinakasensitibo at pinakamahalagang isyo sa ugnayan ng US at China. Ayon sa ulat ng mga media sa China, sinabi ni Xi na kapag hindi maayos ang pamamahala sa isyong ito, malalagay sa lubhang mapanganib na sitwasyon ang relasyon ng dalawang makapangyarihang bansa. Idiniklara ng leader ng China na ang ideya ng kasarinlan ng Taiwan at ang kapayapaan sa rehiyon ay parang tubig at apoy na hindi kailanman magkakasundo. Bago naman ang closed door meeting, mainit ang naging simula ng dalawang araw na summit kung saan pinuri ni Trump si Xi bilang isang dakilang pinuno at kaibigan. Habang seryoso naman si Xi na sa usapin ng Taiwan, mas nakatutok naman si Trump sa pakikipagnegosasyon upang resolbahin ang trade war, partikular ang pagbili ng China ng mga agricultural products, enerhiya at mga eroplano mula sa US. Nangyari ang babala matapos aprobahan ng US ang bilyong-bilyong dolyar na halaga na ibebentang armas sa Taiwan tinutula naman ng China. Agad namang sumagota ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan sa naging pahayag ni Xi. Ayon sa Taiwan, ang China lamang ang nag-iisang banta at sanhi ng kawalan ng katatagan sa rehiyon dahil sa patuloy na militarisasyon at agresibong paggigipit nito sa paligid ng Islam.
1: Balita ngayon!
0: Eksaktong alas 7 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras gindara sa iyo. Sana Best Cafe Green, ang gabing ora palpitation ng Diri Maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngataran ng mga pharmacy diri sa Bungto San Katarman. Sa balitang sports, may isang tornillo pa kung saan sasabak si Pinay Tennis Star Alex Iyala bago ang pagsabak niya sa French Open. Nakatakda kasi itong maglaro sa International de Sarto o Strasbourg na magaganap mula Mayo 17 hanggang 23 sa France. Nasa qualifying round na pa rin ang 20-anyos na Pinay WTA 500 event na maituturing niyang warm-up bago ang French Open na magaganap sa Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg Tournament ay kinabibilangan ng 28-player singles men draw na nagsimula noong 1987. 7:01 sa balitang showbiz. Hindi naiwasang magbiro ni Jake Ejercito tungkol sa viral na CCTV footage na nagpakita kay Senador Ronald Bato de la Rosa na tumakbo sa loob ng Senado habang hinahabol ng mga ehente ng National Bureau of Investigation o mga NBI sa kanyang social media post. Pabirong sinabi ni Ejercito na Strava reveal naman dyan, Senador. Ang Strava ay isang fitness tracking app na karaniwang ginagamit sa pagre-record ng mga running, cycling at iba pang physical activities. Naging viral ang naturang video kung saan makikitang mabilis na tumatakbo si De La Rosa sa loob ng gusali ng Senado. Nangyari ito kasabay ng kanyang pagbabalik sa trabaho matapos ang mahigit 6 na buwang absence. Kung maaalala din, isinilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y papel niya sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, maaari ring umanong dalhin si De La Rosa sa Dahagi, Netherlands kung saan nakabase ang ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kinalaman sa anti-drug campaign sa kanyang pagbabalik sa Senado. Sinabi ni De La Rosa na plenaryo na may mga tauhan umano ng NBI na humarang sa kanya sa pagpasok sa session hall upang isilbi ang warrant. Ayon pa sa kanya, nasugatan umano ang kanyang mga daliri matapos siyang habulin ng mga otoridad. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon online ng insidente. Mailang mga tinawag ang viral footage habang iba ay nagbigay ng matinding diskusyon sa umiinit na isyong politika. Si Ejercito ay nagbahagi ng kilalang Estrada Ejercito Political Chan at kapatid sa ama ni na Senador Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Kaya may mga netizen na nananawagan din sa kanya na magpahayag sa mga isyong kinasasangkutan ng kanyang mga kapatid. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:04 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho, naging kabuha ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang programang Gising Norte. Ako pang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince, para sa Murtugstugan, Morkulitan, manatiling nakatutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte, kasama si

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
8: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
9: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
10: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
11: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
10: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
13: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
13: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
13: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink.
1: Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa Polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: 88.1 Radyo Bandar Ketermal Master Radyo di Bandar Mo. Welcome back sa ating programa. Ito pa rin po si Papa Prince Papa Muna Prince Pipa.
1: Good morning.
0: Gising na, bangun na.
1: Good morning.
0: Aga na, hindi ka pa nagmamata. Kalamay ka pa. Shout out sa mga nakatutok pa kanina pa. Tama ito, yung mga naglalakas yung mga volume mga radyo ninyo. Very good, para magising yung mga kapitbahay ninyo. Very good. Wala kay Tita Replica Salon. Ay, Replica Salon. Tita Roda. Shout out ko na sa ako namang concert, Rica Lugo Moscosa. Yan ang adlaw, ana katumanan, hanimo, hingyap, hakinabuhi. Dao nga salamat upod, hina, panhingkamot, hit mga kag-anak. Congratulations, usa ka na na pulis. Salamat ko na sa Diyos. Oy, maraming salamat. Tita Roda at kinoment mo yan. Para kumbaga ma-inspire yung mga ano natin, mga kabandera natin, mga tamad mag-aral. Ngayon, baka tita hulihin ka niyan. Hulihin kang nanlalalaki. Usasa ko, opa. Bawal naman lalaki. Congratulations kan sinini? Kan Rica Lugo Moscosa. Tayo na ko no siya nga ganap nga puli. Taga ko na inisiya. Taga panatili ng kapayapaan dito sa ating lugar. Perfect. Sabi ni ano, Marita Marmol. Morning, taga Katarman. Musta kayo dyan? Shout out sa mga Marmol family. Ang yayaman itong mga pamilya ninyo, mga Marmol ha. Marmol family at sa kapatid ko si Cas, ano daw, kapatid ko si Nunoy Marmol sa Sitio Gabosa at Iday Pulinasa ng Barangay Bye Bye at Mario Morer. De, Mario lang. Mario at Grace Basierto sa Barangay Dalakit, Katarman. Thanks po. Wala namang kaya Rachel Madam Rachel Alcera. Good morning po, Papa Prince. Ask ko lang po kung busy po ba kamo. Kaya di ko nababati iyo boses nga duha ni Six Rocky kon alas 9 na. Nakakamiss na kasi iyo tawan. Huwag kang mag-alala dahil ngayong alas 9, meron kaming kapet kwento. At kahapon kasi at nung nakarang araw, hindi kami nakapag-program kasi nga busy talaga kami po. Kung saan kami napunta. Andali nyo naman makamiss. Oo siya. Makinig na lang kayo mamaya ha. Meron ho tayong The Inspiring Story. Pag-matala kasama. Ow! Sabi ni Marita, salamat at mag-nagkaroon kayo sa summer ng Radio Bandera Live. Sa FB, napapanood ko kayo. Lagi ako nanonood sa inyo. Sa Paranaque, Metro Manila. Wow! Lakpaka naman dyan. Di ba? Sana all! Ganon katindi pa lang ano. Ganon pala katindi ang Radyo Bandera, no? Inaabangan pala tayo, mga kabandera. Hindi lang dito sa Katarman, kundi maging sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, ha? Kundi maging sa iba yung dagat. Mga taga-ibang bansa na mga Pilipino din. Mga OFW, mga kabandera, ginagawang libangan yung pakikinig o panunood ng ating programa. Lalong-lalo kung nagkakaroon ho tayo ng Facebook Live. Pero kung ako sa iyo, Marlita Marmol, pwede mo kaming mapakinggan, hindi lang dito sa live, kundi sa online. I-download nyo sa inyong Play Store ang Radio Philippines o kaya MyTuner. Application po yun ha. Na kung saan, pag na-download nyo po yun mga kabandera, hahanapin nyo po doon ang Radyo Bandera Katarman at i-play nyo lang po yan. Hindi nyo po makikita yung mga mukha na nagpo-program doon pero audio lang po siya. Parang kumbaga nagbubukas ka lang ng radyo. Kumbaga kung ano po yung programa ng Radyo Bandera, yun rin po yung mapapakinggan ninyo doon. Kasi kumbaga connected lang siya dito sa akin. Oo, halimbawa pag mayon mag-program, Pero diri nagla-live sa Facebook, mababati mo ito dito sa aton radio application. Halimbawa, nagka-problema na mo kuhan, Facebook live. Masugod na lang, wara na pag-program si Papa Prince kay kuhan. Wara pa pagla-live na nunan oras. Di ba? Pero pag dito ka mamati sa aton radio application, mababatian mo na akong boses nga to. Bisan wara ako Facebook live. Mao man ito ng kaupay sininga aton radio application. Di ba? Mao nga, mayong kita radio application, kay dito liwat, mga kasangkayan, kapag ako nanong ang mga songs sa inyo request, mapiplay natin ito. Bisan pa dito ng English. Isa pa sa katarba ka English. Ano? Pero pag dito sa Facebook, eh, nakaka-copyright tayo. Eh. Nababawasan yung earnings namin. Hindi na nga kayo nagsisend ng star. Magre-request-request pa kayo ng mga copyright. Yung earnings ng Facebook ng Radyo Bandera. Binabayad lang siya copyright. Oo, kaya kayo kung gusto niyo ano makinig mga kabandera doon sa ano sa radio application. Para kumbaga tuloy-tuloy malinaw. Mas malinaw pa sa relasyon ninyong dalawa. Aray ko. Sabi ni Don Mark, dami mga Mark ngayon. Good morning idol, watching from Negros Oriental, o di ba? Sugad ko pa ikaw, hindi na taga Manila kay bisan Negros Oriental na mamati sa akin. Mopay may ngaga sa imo, Don Mark. Mayaman ka ba? Kasi Don yung pangalan, Don yung unahan, Don Mark. Alam mo, paborito ko yan, gusto ko yung pangalan ko din may Don. Don Papa Prince. Good morning. Maraming salamat, ano, Don Mark, nanonin mo nga rin. O, apelido, Gabrido, kala ko Gabinchora. Kala ko, paig, background nalang ako, tawa kayo sito, ako didig. Background na tawa. Aroma, may pamaliwat nga tao, mali tumanggo ko lang. Pwede, guys, wala mong tay ka. Ngayon ka ro yan. Hirot-hirot sa ni mga pinal i-istorya doon kayo. Kaya hindi rin mag-iaw, matahi anim hiwa. Roya kasi doon, diri po. Ah, okay, maupay man. Kasi kung magkikinuang kuhaan ka. Oy, sa mga nag-aabang unina ha. Naton, kape at kwentuhan, pag-abang lakang. Sa istasyon ha, yung pag-abang sa gawa. Sa estasyon ha, sa 88.1, to pero may namamate. Oy, shoutout ang ayan ini, si Gohan, si Gab, sinisini, si Gabre, Aldrian Barya. Ay, wala di rin ito, nag-comment at ito sira sa Ira Uma, namamati isang radyo. Diba, kakalinaw pagod na ito nga. Kaya ito ko na sira sa giha, taas nga bukid. Papa Prince, didi gudak, magsakasaka gudak didi, kay basi good. Masagap ko ang Radyo Bandera. Kaya ako good, iwawagayway. Ayaw pagwagaywa, kaya bayan hipila ko. Ben, butangan mo, pusti anim ko, ha? Narini, radyo, imo good mang ginibinagayway, ta. Kalamay pa. Sa DJ Sai pa, nano daw. Nano daw la. Oh, tungkol kay wala na makita oras. Nano man, ay waray na. Mandalamon kita oras. Basi kita isgan sa tisunod. May pamanini ka dugtong kay mayong pamamang programa ni ng Kapi at Kwintuhan. Dito na lang

0: Tol, kaya pakabulon ko ka. Bukod na, bukod na. Chu-chu-chu-chu-chu. Chu-chu.
1: Aray ko.
0: Tete, bukod ka man na da. Ay, nakapagtok ba kay magraraot ka? Upaya na yung paminsar nga. Batokob ka nga ni. Upaya nga dumulot. Dari nga dumulot. Dudultang ka, girl. Pagod pa nga niya. Ako pa, papurins ko, no? Dinultan ako nung kagabi. Ah! Hindi maliwat yun ngayon. Pandali liwat sa ka. Papay ka pa, dinudulta. Hindi ako niya. Papurins, di na ako nung nadulot kay Dupol. Ano ito? Sundang? Dupol? Purang, adang idaralo. Di na ganak nakadalos ko nung kaya nakpurang Dupol. Inimay nga sa'yo, palalain kayo. Papa Prince, di na nakasulod kay Dupol. Baira, guys. Ano yung babae? Galamay ka paliwa. Tampisa. Tampisa kayo, Juan. Sundang irarabas. Sa... Shoutout na lang sa iyong atanan, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Muli, ina niyo nabatian. Sa iyong mga panimala. Kung namamati makam sa iyong mga kadatag sa mga radyo, inaan iyo taramdan kada gagising norte na kung di nagpapamatasan iyong mga panhunahuna na magamata na ka. Kaya di ka nagkakamata. Kanina pa pag inistorya sa iyo, damo-damo na lang ang inistoryahan. Damo na lang mga nasugad nga napukaw ko na kamba. Ika na, diri pa kam nagkakamata. Susman daw. Nano na ini. Sige niyo, periraw. Sige lang kung ikanap-kanapay ha. Kanap-kanapay kadagab eh. Sige, pagganap-kanapay, sabay-bay. Sabay-bay, magkahayahan. Delikado kayo, magkaburod nga nito. Alam mo siya. Una-una niyo mga kasangkaya. Hindi nga itong taramdan. Last na ini, kay Biyernes man. Kinulbaan si ko, ano, si ate. Bakit ano, last na? Marisign ka na. Sige na, pa, marisign ka. Lamay ka pa man liwa. Ay, muna, karoyog muna, iparisign. Kinargahan ta dahil. Last na, kay Friday na. Friday naman. So, magkakarinigan ulit tayo sa Lunes na mga kasangkayan. Anak mga higugma nga mga listener. Na pirmiya ada na tampong, natampong sininga aton. Taramdan. Nagising norte kada aga Monday to Friday ha, sito mga diri nagaba. Na abri pala radyo yan ha, tiga pa sa sato, pero anak diri ka bulan, upat na lima. Gano back dumatong, December. Tapos magising-gising norte na. Diyan, yan na ka pala pa, kaabri sa nimo radyo. Yan na mo pala, ibabati si Papa Prince. Di kan, ano, naruyagan mo man. Ingaton programa. Sanlit, permi muna pinamamati. Diba, bagod pa ka ni Sarah, basta radyo, bonya, bandera. Alright ko, maraming salamat mga kabandera. Muli ito pang nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna, friendship, ipa. Maratiling nakatutok lamang dito sa 88.1 Radyo Bandera. Katarmambas na radyo, i-bandera mo. I love you all. Nom, nom, nom, nom, nom, nom.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
11: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe!
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!